0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Que vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: ¿Qué pasa contigo?

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
3: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.
2: Governor Engineer Raul Mabanglong.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yun, mamahimong dito.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices. Aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod o barangay. Pinaagi niini, mas mapaayo nato ang mga kalsada o farm-to-market roads. Aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Partners sa kahimsog.
4: Ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas.
5: Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpalig-on sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog, himo ang partner ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang Gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney. Mupakun hud sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibyuhan. Epektibo sukad kini adto, organiko, halal certified. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Kagaasa ka din eh, palihog.
7: Tanligal tema, Kuya Brook Ono.
6: Pangalan ganin mo?
7: Angel, Kuya. Angel Morales.
6: Ma'am, kining unsa man nga produkto ang imong ginainom karon?
7: Kuya, pito-pito. Kapsulog ko ang ganang kapinis kay nagsakit man ko ng 2019, Kuya. Ang nga, nakarecover ako ng 2023. Papamina ko sa imo ko ang isasyon ng mga tuwang akong gisuwayan na produkto. Ay, lain. Dagan ako gitik, Kuya. Pagtingkwinta na ako, Kuya, dili ko masabda na ako kinabuhi. Tapos hawak, tunga, kauban sa mga kasilinganan, ng kaisunan, nga itipid ka mo sa iyo nga produkto kay mga kanay. Nakatestimony kita ko kayo, nakapsalba man kita ko, papaayo kayo.
8: Liseria, Limara ni Sir, taga Matimulig, Pinagkawan City. Ang matestimony na ko sa pito-pito, sa dugay-dugay na magunin akong sakit siya. Okay, ako ay diabetes, ako ay high blood, ako ay insomnia. Ako ay dugay, atry kay Sir. Ang hanag yung kahit hindi pag inong nga mga tambal, dugay-dugay na na Sir, edad pagkuhan ni o 45. Magsugod niya ako ang diabetes. Ang edad ka ron Sir, mag-itad yun. Ang edad yung klaro.
9: Uy, mudagan na o 20 katuig imong sakit.
8: Oh, di ako nag-git siya. Kaya dugay-dugay naman ko niya ako ang dibati siya. Ang dibati din ako nauna, high blood na ko. Ako ang diabetes niya. Sige ko panginaw. Sige panginaw ko lang matambal ang mga herbal siya. Ano kaya kung ipanginom siya na herbal? At ito ka na uli answer. Pero mo naman yung akong ginamintin ron, sir. Di kan pagka-testing na ko o inom sa pito-pito. Ano na gini akong ginamintin ko ron. Nag-normal na akong sugar. Nag-normal akong high blood. Nawala. Akong isong niya, maya si Ginoo, Gibson, nagtagaan ko o kanandalan sa Ginoo nga magsigid ko ampo, sir. Eh, ano, magsigid ako, hilak sa mga gabi eh. Kailan hindi ko maayo, gusto ba ko magpasabuhi sa galingan mo na, sige ko pangita nga, Lord, sabani ko, Lord, na tagaan ko niyo o ganang herbal nga makaayos akong dimate karon. Mga magsalamat di ko dako sa pito-pito capsule o pito-pito capsule. Ang ako rin ay kaisuriya sa kong mga kailam, mga amiga, among na may gimati karon. Tingin ninyo pag inom ng pito capsule o ng pito-pito pati kay maugunay nakaayos sa kong diabetes, maugunay nakaayos sa kong high blood.

0: pa. Gigama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yeah!

Paano kumusta? Maayong adlaw, kanatundaran mga taga Mindanao. Maayong adlaw, Pilipinas. Maayong adlaw sa tanan, mga guwapog, mga guwapa. Katawa man mo, guwapo-guwapa mo. Oh, siyempre. Mga anak, good days, Ginoo. Praise the Lord. Welcome na usab mga palangga dires programang inyong ginaatangan, inyong gihimong kalingawan, orasan, background kining atong tulumono. Ang tulumono, gulong, dampalag, kauban, si DJ Oniok ng Bayan. Adlaw nga Sabado, pitsa 12 ni ining bulan sa Setyembre, tuig 2020. Maghinaot ako sa inyong tanan, manaakamos kadasig o kapiskay sa inyong kalawasan. Labi na sa atong mga nanay, mga tatay, mga lulo o lula, mama, papa, uncle, auntie, dudong og inday. Mayong adlaw, mga taga-Camiguin Island. Shout out ninyo, mga taga-Camiguin. Hello. Ikaw man usap dire sa Zamboanga del Sur. Hello. Labi na po sa mga taga Misamis Oriental, mga taga-Bukidnon, mga taga-Cotabato Province, Davao Region, og sa Agusan del Sur, og sa May Surigao del Sur. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Unsay inyong gihuwat, kusgina ang mga volume sa inyong mga radio! Hoy, sa mga nanggitulog rong mga orasa, hoy! Mata diha, choy, kay magprograma na ta, choy, maglingaw-lingaw na ta, choy! Diris programang gulong ng pala. Ala, sige, salamat, good kaayo ninyong tanan, mga palangga, kinaagid mo kanunay, nagasubaybay aning atong tulumanon. Ikalipay gud nako mga higala kung naagin mo gaatang o gahuwat aning maong programa. Salamat kaninyo. Ay, katong gusto manawagan na may ipakomentaryo diha. Naamoy mga greetings, na may mga request. Mutubag mo, stig mo, magtestimony mo, mapalit mo sa itong mga produkto. Kontak lang aning atong hotline. 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. 0965-239-3505. Mauna ang ato ang hotline. Kuya, gimingaw na ko sa imong kanta. I'm Isabel from San Francisco, Agusan del Sur. Tayo ha sa request, oy. Makantahan yun ay kunin nyo. Aw, sa bagay, taon-taon man tawa makakanta, marag pila kaadlaw, Raman. Aw, sige, kantahan tamo. Mo magana inyong ganahan ninyo, mukanta ko, bahalagya bang?

Kantahan ta mo, kining kanta ni Ogie Alcacid, ang awit nga naguluhang ikaw sana, ha? Pahinungod na ko ni mga higala sa tanang mga nagapamati aning akong tulumanon. Pero kung ganahan mo, pero di mo ganahan sa kuntingog, apag ngang radio. Kaya ako, lingaw-lingaw lang ni ha. Kinaabay yung mga nindot og tingog. Ako di man ko nindot og tingog, pero request man akong kantahan, pero di lang ako humanon, ha. Para ni sa tanan.

0: Alam mo, hindi naman ako marunong kumanta.
1: Ay,
0: Bakit ba ikaw ang na? Nabot man sa Tate Digsoy. Okay, pinayon na diresado barguman ng programang Gulong ng Pala. Diyoon niyo kung sa imong hearing karun tagaay ko be. Next lang mo ha. Kaya ako rang i-reply ninyo kung sa akong hearing. Dali raman po ninyo gawas mga tagtulo. Tulo katuig, igo po maupang ulo ninyo. Naupaw ng kinatol, kung sa manang hearing na Diyoon niyo, abot manang tulo katuig, huwag manang gawas. Sama ni DJ, wak mani ni gawas ni mong hereng. Nag-consumisyon ako ni mong hereng, DJ. Okay. Derita, mga palangga. Oy, tigmo na to ha, nagpabilin sa premium 5,000. 5,000 ang atong premium, mga palangga, sa tigmong. Nagsunod-sunod, pero dili.

Tig mo, DJ. Ako prangkar na bigyog ko. Oh. Mo nag-iingon nga, ah, masagasaan na ang masagasaan. Maigo na ang maigo, mga palangga. Mo na diligin na para sa ato, mga igsoon, kanamingon ana, nga mga mindset. Di mo mulambuan ang mga palangga kung manikas mo. Okay, dirita. Alang sa mga igsoon, nga mutubag stig mo, dire lang mutubag ha. O niya, og maansiran ni mo mga palangga, makahulbot kitag 5 mil, ane? Makahulbot kitag 5 mil. Os-os, ginatong purol, ane? Be, dirita be, basa tag mga mensahe, be. Good PM, kuya. Mangutana lang ko, asawa ko, driver siya, pero may... Good PM, kuya. Mangutana lang ko, asawa ko, driver siya, pero mayroon siya gibati, mahilo man siya, kuya. Ano gamot niyan? Naminaw ko sa tambag mo, Rose Parinto, na... Okay. Tagam lang ko tabato. Okay, ako ning tubagon ron mga palangga, ha? Tubagon ako ni Ron, human sa tuang mga mensahe. Sige, sige, ha? Kitagan kag mga mensahe. Ato ng tubagon unya para sa tuang mga promosyon. Kuya Unyo, mangutana lang ko, kanang imong pito-pito haplas ba? Pwede na sa bata. O naate pang bata, ha? Naate pang bata, pito-pito herbal oil. Humot ka na siya. Naabay o bang mga haplas gabaho, no? Naabay o bang mga haplas, mga palangga? Lagkit ka spanit, kini mga palangga. Guwapo kayo ni. Pito-pito liniment oil, pito-pito herbal oil. Barato ra kayo ay tag 120 to 125. Pero o mo direct mo mga palangga sa sa distributor, doon na may discount mga palangga. Labi na og daghan ninyong paliton, maka-discount mo mga 19 na lang to 95 per bottle. Kung daghan pa yun, more discount pa yun mga palangga kung gusto mo magbaligya sa itong haplas. Ako, kaning haplas ba ito? Ganahan ikarap ba itong labad ni mong ulo? Oh, haplasa lang na mong ulo ni magpito-pito liniment oil o herbal oil, dali rin mahupay. Pero ang akong pinakaganahan kung labad ng ulo, kaning pito-pito liniment oil. Segundo ragod, mawala yun ako. Oh. As in good, ha? Ah, para sa ako lang mga palangga, labi na ron, kagrabe kainit, maglaban na itong ulo. Haplasi ganun imong agtang nimo. Agtang lang imong haplasan. Pila ka segundo mga palangga, segundo lang, mawala ang kalabad sa mong ulo. Ah, promise, mawala yun mga palangga. Di manggaling segundo, minuto ra. Ana, ha? Okay. Eh, sa kuwa, segundo raman. Mga... paghaplas nako na aras sa mga 30 seconds, wala na din ang kalabad sa ulo mga palangga. Anaka, nindot ang pito-pito liniment oil para sa ako o pito-pito herbal oil. Ito mga barikoson, hoy! Mga labadunan og ulo, hoy! Good morning, DJ. Mangutana lang ko o pwede ba sa nagpa-breastfeed ang pito-pito capsule. Salamat sa pagbasa, DJ. Mangutana ko, doon na ka ba'y gibati? Kung doon na ka'y gibati, I recommend kami inom kag 1 capsule per day. Ha? 1 capsule per day. Inighuman ni mo kaon, inom din ka og pito-pito herbal capsule. Okay? Kung niya, wala na ka nagpa-didi, wala ka nagpatutoy, pwede kami inom og sa dili pa mukaon. Okay, ha? Pwede na ka mag-inom og mga twice a day. Okay. So, nindot ni sa mga inahan, nga na ay mga gipadidi, katundunin mga gibati sa kalawasan. Kaya pag ang inahan dito na ibatiyon, muminos ang gatas, no? Ingon anak, mga palangga, labi na mabughat, muminos ang gatas. Mabughat ang inahan tungod kay sige lang didihan sa bata o niya napay papa ang bughat kong anak. naamoy mga ginabati diha magpito-pito herbal capsule. Akong tubag rilo kay ang
lunghan niya nagsunod-sunod.

0: Sunod Raman, dili mag-istoryahanay. Ako si Olimpio Espinosa, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Okay. Rilo!
1: Ayaw!
0: Dili mao ang Rilo, mga palangga. Darita sa laing mensahe, good morning DJ! Mutubag ko sa imong tigmo, nagsunod-sunod o dili magkinitanay. Nagsagubangay, apan dili magsultihanay, ang tubag anak DJ kay ngipon. Kay kanang ngipon, nagsunod-sunod man na o dili magkitanay. Kay wala man say kinabuhi o kanang nagsagubangay, nag-usap-usap, dili magsultihanay, kay ngipon lagi. Ako di ay si Erna Marsada Dirisprok Uno Sagbayan, San Miguel Sirga del Sur. User me DJ sa Pito-Pito Capsule o Confirmex, maayo kaayo sa tanang gibati sa atong lawas. Thanks and more power to your program. God bless. O salamat kaayo ninyo, ha? Thank you. Thank you kaayo ninyo di as pagamis itong produkto, mga palangga. Daghan na yung tagtawagan ni Nanay Entry Drea nga. 21 ka-entry, mga palangga. Para sa entry na to sa September 1 to September 30. Para sa to ang next raffle. Pero ayun na ninyo na hunahunaan ng raffle. Importante, mga palangga, kanang nga nakapasalamat mo. Kaya kung magunahuna lang mo sa raffle, magsakit ng buot o di mo kadaog. Ang inyong pagtestimony, mga palangga, dako ng impact sa mga tao nga doon ay mga gihambin sama ninyo kaniadto sa so wala pa mo maalibyuhan o matabangan. Importante ni nga pahimangno sa tanan. Kay kung magunahuna lang mo, ni testimony lang mo, aron maapil mo sa raffle, kadawat mong premyo, kay og di mo mapilian, mga suko rabadayon mo, ha?
1: Ayaw!
0: Kanang inyong kaayuhan, dako na ng kadaugan. Kikining premyo, mga palangga, gamay, ramay goodness, tinuod lang. Di man po pwede i-upload tamo, kadaghan man kayo mo, di man saan may dato ni Melvin.
1: Ayaw!
0: Pero og suportara min ninyo, apuran mo tanan.
1: Ayaw!
0: Pero di man po maayo, mga palangga, kamahimo tang binayran ang mga testimony, ana. Iagi ka na to, grapple, surti-surti lang ba? No, pahalipay lang, ginagmay, at least klasing-kasing. Di man tanan, pero surti-surti, rapor-rapor tawa. Pero ang inyong pag-testimony, kanarang nagpasalamat gud mo sa Ginoo nga kasing-kasing gud mo nagpasalamat nga kamo na alibyuhan. Mao na nay pinakadako nga kadaugan. Di ba? Pag-unsa man ang premyo, pag-unsa man ang kwarta, apan wa gihapon moy tinuod nga kayuhan, di ba? Kung tinuod ang kayuhan ginyong naangkon, mao nay pinakadako nga blessing, mao nay pinakadako nga kadaugan. Kay dili tanang tao karon nga naay gibati, nakaangkon na og kaayuhan. Doon ay nag-text na ko kaganina, ingon siya, mga palangga, nga ang iya ko ng asawa, driver, o niya magsigi og kalipong, maayo ba daw ang pito-pito herbal capsule? Ingon sa good PM, kuya, mangutana lang ko asawa ko, driver. Pero mayroon siyang gibati, mahilo man sa kuya, ano gamot niyan? Okay. Nakapatsik up na ba mo, ma'am? Oh, nakapatsik up na ba mo sa inyong, sa asawa mo? Kung hindi pa, dalhin mo sa pinakaduol na health center o sa hospital o sa government hospital aron niya matsik up ang kaniyang blood pressure, no? Kung taas ang iyong blood pressure, posible ka na nga hinungdan si hang lipong-lipong or basog. Gitawag po mga palanggag, diabetic siya, lapot niyang dugo, dili normal ihang dawli siyang dugo siya hang kaugatan. Muna hinungdan nga luya tibuok kalawasan, puy-puy ang kalawasan, malipong ka, luya ka, uhaw. Or basig, kuwang sa nutrients, kuwang sa vitamins, kulang sa calcium. Basog na over fatigue kay driver man kaha ng imuhang bana nimo, I recommend nga magpa-check up muna sa doktor or mag-inom muna ng pito-pito herbal capsule. Kung high blood ang asawa mo, I recommend mag-take muna siya ng 3 capsule per day. 1 capsule sa umaga, tanghali at sa gabi. Iwas muna ng mga karne. Iwas muna sa meat food. Mga karne, basta ining karne mga palangga. Bisan unsa nga karne, likay muna kayo. Ha? Maglikay-likay muna kayo. Kailikay lang sa kay high blood mo. Napioban, basig anemic mo. Or kapoy kayo ang trabaho. E kini ba yan masigig biyahe-biyahe, makalipong ba yan na? Kalipong ba yan na? Agi ba ako ng driver-driver, no? Kada adlaw si biyahe, deliver. So, kalipong na. Labi na nga panahon, parating inita. Magpito-pito herbal capsule. Tungod sa mga sangkap ni ini mga palangga, nga mo ay mo control sa imuhang blood pressure o blood sugar level. Tanang mga organ, mo ni mo control, mo ni mo kumbati, mo protektar nga dili ka maluya sa tanang oras o panahon. Basta, kanunay lang mag-inom og pito-pito herbal capsule. Duha man ni ka klase. Dunay uban, ako prangka lang ko ha. Dunay uban mga palangga, mas pilion ang pito-pito herbal Coformex. Bisag gi diabetes, bisag gi high blood, bisan og gikabuhi, bisan gi insomnia, bisan og lugos ginhawa, gipili ang pito-pito Coformex, wala si pito-pito herbal capsule. Ato ning tapikan ron tungod kay Mato de Melvin, mas kusog karon ang pito-pito herbal Coformex. Wa tay problema ana. Wa tay problema ana. Dako mig pasalamat ana. Ako prangka lang yun ta. Mao na nga kung nag-maintain mo og pito-pito herbal Coformex diha, walay problema kung ang inyong pamati sa lawas normal laang. Kaya kitang mga Pilipino, hilig ba kitang coffee, di ba? Hilig kitang kape. Mao na nga si Melvin o kita, gamugna taga promotag pito-pito herbal Coformex, kaya mga tao karon ng mga ginakape, maka-diabetes, maka-high blood, maka-lapos dugo, mo na nga iwas taana, din hitas pito-pito herbal Coformex, kay doon na ni benepisyo. Makahimsog sa panglawas. O makapawagtang sa uban-uban pang mga balatian. O niya, kusgan ka, energetic ka pag makainom ka pito-pito herbal Coformex. Daghan kay nagbenepisyo. Pulo ka herbal ang naanis o sa say mga palangga. Pero kung pito-pito herbal Coformex lang imong giinom karon, unya high blood ka, diabetic ka mga palangga. Kung gusto gud mo og tinuod nga kayuhan, abagi gud ninyo og pito-pito herbal capsule. Abagi gud ninyo og pito-pito herbal capsule. Pinaka the best combination mga palangga sa duha ka products. Ang pito-pito herbal capsule, ikaduha, ang pito-pito herbal Coformex. Pero oga, wa mo'y gibati, pwede gihapon mo mag-ino o pito-pito herbal capsule. Kay maumin ni sekreto mga palangga, ang atong lawas himsog. Ayaw na mo paabot nga, idaran na ko, tigulang na ko, sakit na ginis tigulang, dili eh. Naunsa. Ayaw mo sugot na nga mingon ng mga tiguang na mo. Di na mo mainom mong tambal. Di na mo mainom mong food supply mo. Mora ba yun ay istorya sa mga tao nga di gun mo gasto. Mora ba na istorya sa mga tao nga di gun mo palit og herbal kaya hadlok mo gasto. Sapa o. Yung nga na, ayaw mo na gini. Sakit na gini sa tiguang. Di na gun kumupalit og pito-pito. Mo na gun na. Pero og magkagrabi ang sakit, ganun magpo-hospital man mo. Dawat naman ka ninyo nga tigulang na mo na may sakit. Ka naman po hospital man mo. Nga nung tanang resitas doktor, kaya man ninyo paliton. Sa dihangwa pa may gibati, mingon mo, tigulang na ko, maon na gani akong sakit. Pero og, na hospital na, tanang resita, paliton, pila ka tablitas, inumon. Prangka, prangka. Real talk yan, mga palangga. Muna og, pito-pito Coformex lang imong giinom karon o diabetic ka diha, high blood ka, cancer ka, di gihapon mga palangga kumpleto kung walay pito-pito herbal capsule. Paris, good na, Paris, good ning duha. Pero og diabetes ka, high blood ka, dili ka kakaya kung duha gyud imong paliton, ang importante unahon ginimo pito-pito herbal capsule. Unahon ginimo. Kung ikaw diabetes ba, doon na kay breast cancer, na kay goiter, unya na kay kabuhi diha, o kanang bang mga bugat ng mga balatian ba, I recommend na pito-pito capsule gud dapat yun ang inumon. Unya, ikaduha na yun sa pito-pito herbal Cofimex mga palangga. The best gud ni igsoon kining duha, ha? So ayun na mo pagduha-duha pa. Usay gihuwat ninyo, palit na mo. Adto na mo sa butika kay aron mga palangga makainom na mo karon aron lami inyong tulog unyang gabi. Hinaok inyong tulog, lami nyo gayo inyohang ismeringhoy. Okay, katong gusto mag-dealer, gusto mag-testimony, pwede mo mo-contact na ni ato ang number 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Okay, on sa inyong gihuwat, agpas na mo! Musunod ang line drama o kininga drama, gihatod ka nato sa Mimo Pro Plus. Oy, mga inahan, mga amahan, mga ginikanan, palitinin ninyo mga anak. Mimo Pro Plus, mga naginato, 1 to 12 years old. Plus sa sigla Pro sa talino, barato kaayo, 259 dugay na namuhurot. Gana ang kaon sa bata, doon ay focus sa klase, mag-pito-pito, mag-Mimo Pro Plus for kids na yarn, mga palangga.
1: Oh!

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear Kuya, maayong adlaw kanimo DJ Onyok. DJ Onyok ng Bayan. Nakalunay na kong ginapaminawan. Kuya Onyok, ako si Helen, 39 years old. Nagpuyo dinhi sa Surigao del Sur, sa Aras-Asan. Sa akong pagpamati nining imong tulumanon, naaghat ko sa pagsaysay nining akong kaagi o gurog ng balad sa kinabuhi. Kailagi nagpamasin ng imo kining matambagan ang mangit-ngit kong suliran. Sugdan ko sa mga panahon nagauban pa mi ngatos kong bana. Apan masabdan mo kini, kung ako ganing sugdan sa sinugdanan ng mga panghitabo sa nang labay ng mga katuigan.

0: Kumusta man ang imong pag-eskwela, apo?
1: Okay raman, lala.
0: Ngano good taon ang imong kamot? Di mong minghubag man ang imong kamot? Nagsigit ngalit kag dagandagan ba? Dili magpalabi og dagandagan, apo, ha?
1: Yes, lala.
0: Ah, mutando-tando rabagog ka. Maloe rabagog ka ning akong apo. Oh, haplasa na to na, be. Ambi ng imong kamot. Eh, Ginoo ko. Perte manintaw ning laguman ng imong kamot mo raman og dili man ni hubag sa damag. Ha? Gibunalan ka ba si mong mama ni mo o si mong papa ni mo, apo?
1: Wala, lola.
0: Istoryahe ko og ginadapat-dapatan kasi imong ginikanan. Ako gud ilang makontra.
1: Wala, lola, oy.
0: Ah, sige, sige, maning kamot yung eskwela, ha? Bata para makakaayo. Oh, 8 anyos ka pa. Onsa may gusto ni mo?
1: Gusto na ko, lola. Mahimo kang maestra.
0: Mahimo kang maestra. Very good. Very good. Gayon na apo. Dako kag tangandoy para sa ibang pamilya ni mo. Oh, sige, sige. Oh, siya. Oh, magkuan ka ha. Mag-amping kag eskwela ni mo.

0: Salamat, Ani. Pero, Ray, kulang pa kayo ng kwarta.
1: Budgeta na lang good na, Helen. Sa aman nga, mapanay income na ko, mapanay kita na ko. Bawi na ko sunod adlaw. Kasi maka timing ta ni makagrasya ta.
0: Mabita na gusto na ko ang tamahitabo nga. Manarbaho na lang kog ako.
1: So, narakasig pa dungog na ko, Ana Helen. Kapila ko babalik-balikon si mo, Helen.
0: Dili ko gusto nga, kundi ka gusto manarbaho ko. Musagot na ba lang ka, Ray, ha? Imo mga anak ni mo? Magpabilin na lang sa ingon ana nga kalisod sa kahimtang sa labag-eskaila, dili na to mahatag ang ilang gusto. Masikitan ko magtanaw sa tong anak. Magsod alag buwan, magsod alag ginamos.
1: Uy! Ayaw pagpakadato. Magpakadato ka? Dapat unta sa una pa. Namana na unta ka, Helen. Namana na unta kag Amerikano. Aron sigurado pa. Madato ka na.
2: Pansin na ni mga asawa ni mo. Aking unaan na naman ng mga asawa.
3: Ano ba?
4: Oh, ikaw boy. Nalang palapin ang imong wani mo, imong problema ni mo. Tagay tadari.
1: Paiman mo kay inong asawa ninyo, dinistrikta.
2: May ano po ni akong asawa na kubay kay. Ako, nakatulong ninyo kong asawa nga buutan. Mao na ikaw, o di nagkakagwanta ni mga asawa ni mo. Ako pa ni mo. Piyaan na ni mo, kimoro man gihapon ba'y yaw-yawan man gihapon ni mga asawa ni mo. O niya, usap pa, huwag man gihapon ay trabaho ni mga asawa.

0: Mama, asa di si Papa?
1: Ambot atong imong papa ni mo, anak. Gani na rin tao kung nagpaabot nga to si imong papa ni mo. Apanahantod ka ron. Wala pa na kauli ang imong papa. Tingaling hubog na sa to imong amahan ni mo.
0: Mama, na ako'y sulti sa imong hato.
1: Unsa ka nang istorya naman ako, anak. May hukas ka man.
0: Tanawan ni Ma. Sakit kayo ang akong likod, Ma.
1: Unsa?
0: Sakit kayo akong likod. Gibunalan kong papa. Sakit kayo, Ma.
1: Ay, ragu pagbuhat-buhat ang istorya, anak. Dili na mabuhat si mong papa Rainy mo.
0: Tinuod man ganda akong giingon, Ma. Ginabunalan kong papa.
1: Wala akong makakita. Dili usa ako matuhon ni mo. Ah, sige. Istoryahan ko yung mong papa ni mo. Pero sa pagkakaroon, paabutan sa nato nga muuli ng imong amahan ni mo. Wapag yung taon ti panihapon.

0: ngayon na silin. Sige na lang ko kadungog nga, sige na lang silag away. Naarabok ko'y nadungog ha. Nga kanang ihang banang nga sire. Nagsige na lang pandapat anang ihang anak niya. Wapanin tao ni buot ng iyang anak. Mutumpang sang anang iyang anak. Huh. Ako ko'y iyang makontra niya.
1: Ayaw sa diritsog to'o. Mano ikaw di Aponcio. Dili sa tadiritsog to'o-to'o ang mga chismis, mga silingan. Kung kita mismo, wa makakita sa unsa gay tinood. Tinood ba yun? Ganabunal. Or basin o nagchismis-chismis ra. Kahibaw ka na bans mga silingan, Poncio. Hilig magbutang-butang. Hilig magdungag-dungag og istorya.
0: Basta ko. Huwag tinuon man galing ha. Huwag tinuon man galing lang nga ka na sire. Ako ganang mapapreso ng tawhana na.
1: Oy. Magpaabot ta sa sumbong sa mga anak ni mo. Dili kay magbuot-buot ang desisyon nga ipakulong na to ng ihang bana. Kay maskin balihon ang kalibutan, haligi sa tahanan ng iyang bana nga sire. Maon na imong hinumduman ni mo, Poncio.

0: kalimta na may SM anak niyo.
1: Ergo pagdrama-drama, Helen.
0: Ray, gusto ko talinaw sa batong pamuyo. Gusto ko peaceful. Gusto ko nga ato ng ato bangon ag atag mag-anak. Dili ko gusto, Rhea. Dili ko gusto ang mga anak na to malayo niya di mo.
2: Sabi gusto na mo ipasabot? O siya pasabot ni mo, Helen? Wala ba ni higugma kong anak na ninako?

0: Mahal? Ikaw ba taa ka? Kwarta kong gipangita. Ha? Kining agay ni mo.
1: Ayaw po, ayaw po, ato po.
2: Kausap mo na yung muna itong anak, ha? Karoon nakita ko na yung singibuhat ni mo katos itong anak.
0: Okay, labo ito nakita ni mo. Kanang anak ni mo, iwat na ni mo, maldita, pakialamira!

0: ako. Demonyo na yung mga makati mo. Demonyo na yung mga makati mo. Sultian ko si mama. Sultian ko si papa. Nag-iipapreso ng imong amani mo. Filan ko ng kaso ng imong papa. Napuno na ko di anak. Napuno na ko sa imong amani mo.
1: Sakit alang ka na ako, DJ. Nga makita ang akong anak na masigin nalang hilaka. Nga nag-antos sa kasakit sa bunog. May adlaw o si mana nga dili makadapat ang akong bana nga dasing anak. Underage pa. Ang edad sa akong bana o sa akong anak. Pero inana yung pagdrato nga dasing anak. Wala ko nakapagunga. Ipapriso ko ang akong bana. Maskin sakit sa buod. Nga mawad anong bana. Sabang pamuyo. Apantungudog alang atas kong anak. Nakturon ka na lang. Nahilo na ang akong bana nga atas sa bilangguan. Sakit man apang gidawat ko. Unsay desisyon ni Lord gito kaniya. Apang didto ko yan nagsugod ang kalbaryo sa kong kinabuhi. Tuod man dili man tanto nga gipasagdan mi pag-ayo nga tas kumbana. Nalagi mga time kaya nga matintal sa sabutang nga malimot sa nininamo. Night time ko yang ha, wala may pagkaon. Ni adto ko sa tindahan ko yang. Kimangutang ko og sudan. Apan wala ko pa utanga. Wala ko pa utanga ko yang. Sa tindahan kay dili ko no ko kabayad. Ni pauli na lamang ako uban sa kong anak. Sabay tulo sa mga luha. Nga walay bit-bit na pagkaon. Nga sinati na mo ang kagutom. Pamahaw. Paniudto o panihapon. Masahay maglugo-lugo lamang kami kuya. Ang usa ka salmon, ipaigo na mo anang tibok adlaw. Gihurot na ako og lugaw. Kaya wala na'y manginabuhi nga ninamo kuya. Dili pa man ko makatrabaho kaya wala'y mag-atiman gatas kong anak. Tama ba akong desisyon, kuya? Nga gipapriso ko akong bana. Palihog tambagi ko. Dili na'y mangit-ngit kong suliran. Digang salamat, kuya. Kuya DJ, mayong adlaw kanimo.

0: Una na edad nga 45 pataas. Pwede po na ito babaan 35 pataas padung na senior citizens hangtod 90 anyos mga kaigsunan. Karong panahon na daghan ka nato ang nakasinati og taas nga BP or alta presyon. Apan, wa lang gid nato namalayan, wa pug kay nato namatikdan kay wala magud kaayoy kanang daghang sintomas. Gidala-dala lang day nato no. Abi natog wala mitaas sa natuwang BP. Kahibaw ba mo mga pinangga mga tigpaminaw labi na sa mga senior citizens nga ang alta presyon dili lang kana sakit nga temporaryo. Kung pasagdan, mamahimo kining hinungdan sa mas grabe pa nga mga kondisyon susama sa stroke, heart attack o kidney failure kung di matabang makamatay gayud. Maong importante kaayo nga tuwang atimanon sa mas sayong panahon. Maski pa regular lang nato kini nga ginabati nga pagkalipong kana bitong mokalit lang kagkalipong mausahay abi ni mog matumba ka or nibarag ka kapoy kusog nga pitik sa kanang pulso sa tuang kasing-kasing og pananaw nga mura bitog mulupad mga higala. Ako ang inyong makabayan JJ ubaniko sa 5 ka minuto lamang nga programang gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ang naghatod sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang makaayo nga mga herbal products. Usa sa mga natural nga pamaagi sa pagtabang batok sa alta presyon ug pagpaayo sa sirkulasyon sa dugo, mao ang paggamit og herbal food supplement ug ang usa sa ginasuportahan o ginakonsumo sa daghang katawhan labi na sa mga senior citizens mao ang 8-in-1 Pito Pito Plus Herbal Capsule. Sukad pa kini adto hangtod karon kining maong kapsula gilangkuban sa 8 ka mga klase-klasing mga herbal supplements o herbal nga mga halaman nga dugay na ang ginagamit sa tradisyonal nga medisina. Apil na dinhi ang serpentina. Ilado kayo nga natural pang paubos sa blood pressure. Banaba, makatabang sa pagpanormal sa blood sugar levels o pagpalig-on sa kidney. Ang panyawan, natural nga anti-inflammatory o makapahupay sa kasakit sa kalawasan. Ang luyang dilaw, maayo kaayo sa sirkulasyon o antioxidant. Ang mangustin, gabon, lagundi, labinagid ang The Miracle Root, alingatong, tabang sa pagpalig-on sa immune system. Tabang aron maalaga ng atuang baga o pampakusgan sa resistensya. Timan i mga suking tigpaminaw, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, dili kini synthetic nga medicine ha, pero usa kini ka natural food supplement nga makatabang sa pag-regulate sa tuang blood pressure, pagpanglambo sa blood flow kana bitong dagan sa dugo sa sud sa tuang kalawasan og pagpalig-on sa tuang immune system aron dili kitang daling mataptan sa mga lain-laing balatian nga ania sa tuang paligid. Ang rekomendado nga paggamit duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 minutos sa wa pa ka mukaon. Bisan ikaw 30 anyos pa lang, kung dunay family history sa high blood, maayo pang mag-amping ka na mintras sayo pa. Ang normal nga blood pressure aniya sa 120 over 80. Mao ka na ang perfect. 120 over 90 kana bantayuno na kay borderline, pero 130 over 90 or pataas pa gyud, 130 over 100 and then 140 over 100 or 120, high blood na kana o risky na kayo kana nga factor mga suking tigpaminaw. Ayaw kalimot, prevention is always better than cure. Pangutan adayon inyong suking butika o Melvent Food Supplements Distributor. Available ka na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Don't forget to like, follow, and share Melvent Food Supplements Distributor Facebook page. Sa mga gustong mo-contact sa mga pangutana, 0985-295-5863. 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon. Alang sa mas daghan pang impormasyon sa kahimsog og longer and healthy life. Hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong makabayan JJ hangtod sa sunod nga higayon.
1: DJ Onyo, I love you.
2: Boy, di ba ka palanggawa naman kita igong oras igsoon aron magpadayon sa unahan. Dagan kang salamat mga palangga, mga binatintig paminaw sa inong kanunay nga pagpaminaw aning ato ang tulumanon sa radio. Asa man mo nga radio station, nagasubaybay. Salamat inyong tanan, we love you all. Salamat sa Melvin Food Supplement Distributor ang orihinal. Ingon man sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Linamid Oil, Pito Pito Relaxing Gel. Available all drugstore o dinis mo ong istisyon. Okay, katong wala mapili, katong wala makadaog sa ito ang papremyo. Karoon na pong June 30 ang ito ang raffle, mga palangga. Hala, kung nakagamit na kagpito-pito, hala, pag-text na mo o katong gusto magpadala, padala na mo mga higala. Para sa ito ang sender, Helen, maayong adlaw kanimo, taga-aras-asan, no? Pasinsa kayo, Helen, ha? Nga, karoon pag na ako na taga-agpagdaga ng imuhang sugilanon tungod sa kadaghang kapada. Ato pa ning mga last week sa April, no? So, Helen, kay ba ako nga always ka gapaminaw? Ako advice alang gani mo. Tagaig leksyon ng imuhang bana. Kanang pagpa-prison ni mo nga sa imong bana, mao ka na iyang pagpahinumdum nga mali og sayop ang ihang binuhatan nga doon siyang anak. Hinaot pa unta nga kanang gisagubang, giatubang nga pagsulay sa bombana, mao ka na ang usas makapabag-o nga mamahimo na siyang haligi sa tahanan nga puno sa gugma nga doon siyang anak. Hinoon, ang atong pagbunal, ang atong pagdisiplina kadto sa mga anak para man sa kaayuhan. Pero ang sobra-sobra nga pagdisiplina, pag doon na gani dugo nga magawas o mulagom o mulabhag, kana sobra na kana siya. Dili na kaayo na maayo mga higala nga pagdisiplina. Ang pagdisiplina naa sa maayong pag-istorya. Pwede ta mabunal, pero kana lang tapsing-tapsing lang. Kanang dili na po ingon nga muaray ug maghilaka pag-ayong ang tumaanag. Dili sa kahilak, na mga uban nga hilak tungod sa kauwaw. Apan ka ng hilaka, hilak ka na sa kasakit. Tungod sa bunog ug sobra nga pagdisiplina kadto sa imong bana. Pag nakita ni mo nga nabag-o na imong bana, diya sa presuhan. Pag nakita na ni mo nga andam na siya magkiguli diya sa imo o siyang anak, pwede ka mahatag og chance. Pero iampo sa anas Ginoo. Kaya ang Ginoo magtubag niya ng tanan sa mga desisyon, sa mga nahuna o kasingkasong tibuok mong kinabuhi. Pangayuan ni Lord ang dakong guide o kung siya dapat mong buhaton, nagaan kag kusog na mauli o mabuo ang inyong pamilya. Makapasaylo ta, pero angay na kitang magbantay. Dagang salamat kanimong sender. Dagang salamat sa mga naminaw. Dalaygo ng Diyos kanatong tanan. Bye-bye.
0: Klarong solusyon, proteksyon o prevensyon. Busa ang imong tumaron karon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kanunay maglipong-lipong tungod sa alta presyon, ayaw naghuwata pa, namugrabi pa. Suwaye ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay banaba, mangustin o serpentina. Natural nga makatabang sa saktong sirkulasyon o presyon sa dugo. Pito-Pito Plus, tabang kontra alta presyon. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa tanang butika sa inyong lugar. Dugang pangutana o impormasyon 0985-295-5863 0906-964-7406.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:03.

0: and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
1: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
2: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sa akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako niining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
1: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-58 18. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
2: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sa akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako niining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa akoa.
1: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may believe sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818.
3: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
4: Ako po si Jubiloy ng Alto Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
3: Inyong nadungog ang tingog sa katawhan para

Everyday Healthy. Mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati ang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee pitibo po ug barato.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
11: M-Core Festival.
12: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am?
1: Rose.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oo, oh, pito-pito capsule. Mupalit pagali ko, ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ko anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito capsule na nakauli ni mo.
1: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Karon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan, sulayin ninyo pag-inom ang pito ito herbal capsule sa kaulian sa sakit. Kasa na ang ulcer, UTI. Mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, Jocelyndo. Almeza, barangay 39D. Lami, wapo. Anya, barato. Naulian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: class quality. ACS.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin yun sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Emelin Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Yami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
5: Na

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Jubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili na mi ng problema sa barley.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: bagong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador Bio kay Senior San Jose Torrel Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata kamay, nawala yun. Kalo si Junon, nawala yun. Munang binti, yun ako nainom. Kadadla yung frenom. Kesa karlaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core
5: Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit M-Core Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

ulit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulog kapi. Karon nagkapi na lang yun mi niya. Digyog mi kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kanig yun ang Magnum C di among gikuan. Daghan po ko pasalamat adik. Epektibo yun ang Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Egyptian Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhaan eh nawala talo eh si Ginoo murag naarang-arang na po na akong ulcer di na mutong karter eh capsule na akong gigamit sir capsule kape o kanang kuhaan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo
3: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kaya na rin pa niya taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mo niya among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Provincia Las Piñas, thank you Magnum C. Makaayo bin sa kakuan na sa kumbana nga senior. Ninom siya mo ni amo ang produk ko ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produk ko sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Septiembre 26, Sabado, alas 8 sa buntag, sa Barangay Sudapin, Covered Court, Purok 6, Estanyol, Sudapin, Kinapawan City. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, bangato.

0: akong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na, ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na kita sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako, nagayad na propsiya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon, o naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C, kapsol, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang gigsiya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Wali si Hinobiba Hingilio, taga Santo Niño, South Cotabato. Ang huay pa ko nagainom sang Magnum C, ang taas akon nga sugar, kag ang akon nga tiil, nag-alay, kag nagangutngot, kag nagagamit na ako sang Magnum C, namin na akon nga pamatsyag. Damogi nga salamat. Basta Magnum C, epektibo barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Daya Care, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, o Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City, Your Generic Pharmacy, sa Surala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, o Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali, din mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, oy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Sex, marriage, and career. At ngayon po nga kaibigan, meron lamang kaming kaunting paalala bago natin simulan ang ating programa. Ang paalala po, yung paghingi ng patawad.
1: Ay, ganahan ko, Ana.
0: Diba, pagka nagkakamali mga kaibigan, kahit pa hindi nagkakamali, para lang po magkaayos at maayos ang isang relasyon, yung salitang patawad at salitang pagsusorry mga kaibigan o pagsusorry ay napakahalaga para maingatan ang isang relasyon.
1: Tama gina Captain Jake, ang pagpapatawad kay dili na siya sign of weakness, Captain Jake. Kusog na siya nga, dilitan na nato kaya buhaton o mas nindot gihapon nga mamahimot ang mapahinobsanon.
0: Ayan. So, bago po ang sorry, kasi may dalas, madalas po mga kaibigan na naging dahilan o sanhi po ng hindi pagkakaunawaan ay dahil po sa tinatawag na pride. Ayan, garbo, ayan.
1: Hindi siya chicken.
0: Fried chicken. So pag halimbawa kasi nangunguna yan o garbo na to, may nang magutang, di man ako sayop, ihamang sayop. Pero sa Biblia, meron kasi pong nakasulat na ang tao po na totoong gustong magkaayos at maging okay ang relasyon, hindi po lamang mga kaibigan ang pinaghihingi ng tawad yung nakagawa ng kasalanan. In fact, ang utos po mga kaibigan ay yung hindi nakagawa ng kasalanan. Ikaw mismo ang makikipagbati. Ikaw mismo ang gustong mag-ayos. Eh, nakalimutan na natin ang lahat. Pero mahirap po yan mga kaibigan, no? Lalong-lalo na kung medyo sakit-sakit yun ang gibuhat sa imo.
1: Oo.
0: Lisod.
1: Kaya nga minsan, Captain Jake, mapapatanong tayo sa sarili natin, paano ba magpatawad?
0: Ayan.
1: Oh, kaya why? Paano ba magpatawad? Kailangan mapag may nakagawa ng masakit sa'yo, pasailuan ba ni mo dahil? Kasi siyempre, mayingon may oban, Captain Jake, pasailuan na lang na.
0: Human as we are, normal, diligan na kadali. Pero again, may utos nga po sa Biblia mga kaibigan na hindi pala ang pinaghihingi ng tawad yung nakagawa ng kasalanan. In fact, ang utos po ay yung ginawan po, nagawan po ng pagkakamali. Yun pa nga po ang gustong ang inutos po ay yung nagawan po ng kasalanan o nagawan po ng pagkakamali. Siya pa nga po ang inuutusan na ayusin. Ayan. Ikaw ang humingi ng kung ano man para maging okay na. Ayan. Pero mahirap po yan mga kaibigan. Pero gusto nating pag-usapan ngayon. Yung salitang pagpapatawad, napakahalaga po niyan. O yung pagsusorry mga kaibigan. Paano po ba makikilatis yung paghingi ng patawad na may sinseridad? Kasi napakadali kasing sabihin ang salitang sorry. Napakadaling sabihin yung salitang patawad. Patawarin mo ako.
1: Pero yung, nagkamali ako.
0: Yung pagsabi po ng sorry mga kaibigan at yung sinseridad at ang katotohanan sa likod ng mga salitang yon ay magkaibang bagay. Pagpapatunay sa salitang sorry. Paano ba mapapatunayan na talagang ikaw ay nagsusorry? Paano ba mapapatunayan talagang ikaw ay talagang humihingi ng patawad? Napakaganda po niyang pag-usapan mga kaibigan. Ang totoo, sa madalas na pagkakataon, yung salitang sorry ay ginagamit po ng mga taong manipulator.
1: Ayun. Tapos ka na tinood dyan na Captain Jake.
0: Manipulator.
1: Manipulator.
0: Manipulator.
1: Marunong ang... Ito ay isang tao na marunong mag-manipulate.
0: Manipulate ang damdamin.
1: Magdamdamin.
0: Careful po mga kaibigan din kasi hindi naman po lahat ng nagsasabi ng patawad, patawarin mo ako, so sorry, ay may katotohanan o may katunayan o may, yun nga, may katotohanan. Kasi madalas, sa madalas na pagkakataon, lalo na kung ang pagkakamalay paulit-ulit, sometimes ginagamit yan ng mga taong manipulator, minumpula o minamanipula nila yung ating damdamin. Halimbawa, gusto mo nang magalit. Yung mga taong marunong mag-manipulate ng damdamin, hindi yan hindi yan ginagamit na lamang nila yung salita para tumigil ka na sa galit mo. Kumbaga, para i-ano kanya kaagad, parang i-block ka kaagad niya, para bang by saying sorry, para bang inaambali dun niya yung nararamdaman mong sakit, galit. Yes. Sorry na, patawarin mo. Oh, mali ko nga eh. Nagkamali nga ako eh.
1: Pero ayan. Yes, tama ginagawa.
0: Tama man din magsabi ka ng katotohanan. Tama man din magsabi ka ng sorry. Tama man ding sabihin mo o aminin mo ang pagkakamali. Pero yung pagpapatunay doon sa mga pananalitang yon, magkaibang bagay.
1: Yes, dapat merong pagbabago sa kanyang kilos.
0: Ayan. Yung sinseridad.
1: Yung sinseridad, hindi lang yung laging nagsasabi ka lang ng sorry kung meron ka mang mali. Same pattern ba? Hindi lang sorry, hindi ka rin nag-repent ba? Kumbaga, ibig sabihin sa repent, Captain Jake, wala ka ni...
0: Bag-o.
1: Bag-o, wala ka ni balikwas anang imong gibuhat.

0: gipadayon gihapon nimo sa same pattern, meaning you are not sorry.
1: Ayan. The sincerity of saying sorry or the sincerity of an apology, mga kaibigan, can be demonstrated through an undeniable change in behavior. Naagi ka baguhan sa pag-uugali.
0: Yes.
1: Dili pwedeng ingon ka like, sorry, sala na ko, sayop na ko. Pero ang mali, imo gyapong giusab sa kaduha o katulong higayon. Kung walay sinseridad, ana, yan dili na mao. Mao na nga, kung inana kag kinaiya, sigurado ko na diyo ka mo progress. Nga naman, mailado man ka, manutado man ka. Ang imong pangalan na anay maot nga dugtong o apilyedo.
0: Mm-hmm.
1: May, wala na, ayaw ng tawhana na kay... Patig-atig na, may ganang magpaluhiluoy, pero wala eh.
0: Ganang pa-char-char.
1: May ba yung pa-char-char na? Kung niya, di man, usbon maghihabon ng sipyat. Ang tinuod nga nag-sorry o ang tinuod nga nagpapakumbaba o tinuod nga nag-amin sa iyang sipyat o sa iyang mali, tao raman na magkamali man yun.
0: Yes.
1: Na maging mga panahon nga masipyat ka na may tinuyuan o dili tinuyuan. Bunga ng immaturity, sometimes tinuyuan, pero pwede magkamali, pero pwede rin namang magbago.
0: Mm-hmm.
1: Pero nindot kung sa usa ka pagkamali, nudo na kay tinguha nga baguhon usbon ana. Dili pwedeng sorry ka karon na sunod higayon giusab na po ni mong sipyat. It could be applied, mga kaibigan, sa relationship, sa trabaho o sa kahit na anumang sitwasyon o aspeto ng buhay natin. Sa relasyon, na iuyab usahay nga kanang nagkamali na tapos pausap-usap gihapon.
0: Ay nako.
1: Nag sorry paluiluoy.
0: Alam mo, Captain Jake, sa totoo lang, maopoy na akong natunaan karong tuiga, Captain Jake.
1: Mm.
0: Kapag ang tao ay paulit-ulit na nagkakamali at paulit-ulit na nag-humingi ng sorry, ibig sabihin yan, Captain Jake, ay hindi talaga yun magbabago, not unless kung makita mo talaga sa kilos niya na meron siyang paggawa at makita ni mo, Captain Jake, ang pagbago. Kasi pag muingon lang kag sorry, napakadaling sabihin ang bagay or ang words na sorry.
1: Yeah.
0: Pero minsan, napakahirap
1: Patunayan
0: na ikaw ay nag-sorry. Kaya nga minsan...
1: Napakahirap patunayan na totoo yung sinasabi mo, sorry.
0: Kaya nga minsan, kailangan mo mag-detach sa tao na yan.
1: Mm.
0: Para makita nimo kung tinuod bagid nga sincere siya sa imo, sa iyahang pag-sorry.
1: Yan. Kasi magkaiba yung sinasabi at saka yung ginagawa. Hindi angkop doon sa sinasabing sorry. Tapos, kakaiba naman yung kilos, kakaiba naman yung gawi.
0: Mm-mm.
1: So, ibig sabihin po, mga kaibigan, yung pagsasalita ng sorry o paghingi ng patawad at sa pagpapatunay nito ay magkaibang bagay. Ayan, napakaganda pa nga po minsan kahit hindi ka magsalita ng sorry pero binabago mo ang kilos mo.
0: Yes, exactly.
1: Binabago mo ang pakikitungo mo, binabago mo ang pagkakamali mo. Sa ganong paraan, makikita na, natuto ito. Natututo ito sa kanyang pagkakamali. Bigyan natin ito ng pagkakataon kasi talagang sincero sa pagbabago. Yan. Mahirap po, sorry ka lang ng sorry, tapos ginagawa mo rin ang hindi maganda. Yun ang katotohanan dyan, mga kaibigan. Ginagamit lamang ang salitang sorry minsan ng mga taong manipulator. Minamanipula nila ang damdamin mo para huwag ka na magalit. Sorry na, ako lang mali, ako anong sipyat, ako anong mali. Pero ang sinseridad out of that words, out of that phrase, mga kaibigan, ay magkaibang bagay.
0: Yes.
1: Yan. So napakaganda pa rin po kahit di ka magsalita ng sorry pero ginagawa mo ang pagbabago. Yun ang pinakamaganda dyan.
0: Mm-hmm.
1: Yan po ang aming quote of the day o paalala ngayong araw, mga kaibigan, na hindi basta sinasabi lang yung sorry. Pinapatunayan po yan, mga kaibigan. Yun. Sana po may natutunan, mga kaibigan, ang programang ito at ang paalalang yan ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Napakainam sa kalusugan ng tao. Pagka na'y problema sa bugat, labi na sa baga, nagkaroon po ng TB, do may gamot ang TB, mga kaibigan. Ang TB po ay may gamutan yan, 6 months.
0: TB dots ang tawag nila, Captain J.
1: Pero pinakamaganda po, mga kaibigan, ay may supplement ka na pangpakusog sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Yan po ang Magnum C Herbal Capsule.
0: Yes, kasi nagkakaroon tayo ng nutrient deficiency. At ang Magnum C Herbal Capsule ay tumutulong sa atin po na punan ang nutrient deficiency.
1: Ayan. So para himsog, laskig ang lawas, mayo na ang Magnum C Herbal Capsule. Bughat, stress ka kayo, naghanggay kagunahunaon, labad ka nun ay mong ulo, down kay mong lawas. Pagdaghang kagagunahuna, imong lawas, bunog, matingala ka, wa mo da kay gibuhat nga physical nga mga
0: activities,
1: pero luya kay mong lawas, nga naman, bunog kay mong utok, stress ka kaayo ba? And ang cortisol level taas kaayo mo, nang bunog kay mong pamina, murag feeling ni mo, murag kagikulata, luya kay mong lawas.
0: O
1: sa babae na bughat ang tawag na sa gara, no? Mao na termino na to ginagamit para lang matagag emphasis kung unsa na nga bughat nga kanang gibati ba?
0: Yes.
1: Bughat mo na kasagaran. So, nindot kayo kung doon na kay food supplement nga makatabang niya na Magnum C Herbal Capsule. Napakaganda po niyan mga kaibigan. Napakarami pong karamdaman. 300. More than 300 diseases. 300 ka managlaylaing sakit ang pwedeng malikayan, pwedeng maalibiyuhan sa pamamagitan po ng Magnum C Herbal Capsule. Dahil ang Magnum C Herbal Capsule mga kaibigan ay purong herbal na mula po sa Moringa Oleifera na may, alam niyo naman, ang Moringa Oleifera mga kaibigan ay tinatawag na Tree of Life. Tinatawag po siyang Miracle Tree tungod sa kadaghang milagrong gibuhatan ni sa tuwang lawas. Daghan ang matabangan ni ini sa tuwang panglawas, labi na ang kabasko sa lawas, problema ba karon sa kaning bughat, luya-luya, pagpanakit sa guso, kanang acid reflux, hyperacidity. Magnum C Herbal Capsule po mga kaibigan. Ug ang kanindot anang Magnum C kay gituyo na nga pabaratuhon para lang ma-afford sa kadaghanan. Kaya Magnum C, nagpabiling!
0: Epektibo, barato!
1: Epektibo, barato mga kaibigan. Pero naman, o may problema naman sa diabetes, doon na yun ay Magnum C nga gibuhat ana para sa diabetes. Unsa ka na? Magnum C Dia Care. Para sa may mga diabetes nga namina sa itong programa, Mami Lucky, na ay food supplement para niya ng Magnum C Dia Care. Ang Magnum C Dia Care, 12 pesos lang. 12 pesos lang, dili 18, dili 25, 12 pesos lang. Unsa may naaniya ng Magnum C Dia Care na ay makabuhay, dun ay serpentina, dun ay pine bark o insulin powder. Dakong tabang para i-regulate, i-control ang ato ang sugar sa lawas. Malikayan ang mga komplikasyon. Pagtaas sa sugar. Napakaganda po ng supplement ng Magnum C Dia Care para sa may mga diabetes. Mapalit po sa mga butika, pharmacy, bisan asa ka man sa tibok Mindanao nga gapaminaw sa tang programa, pangitaa lang ang Magnum C Dia Care. 12 pesos lang. Nganong barato ba si dili epektibo ma FDA approved. Pag Magnum C o tatak Magnum C quality product.
0: Yes.
1: Ituyo na nay para makasabot mo nga barato na kay para ma-afford ninyo lisod ni tanang 20. Munang gidose ka na si
0: Maoma.
1: 12 pesos lang available na sa mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. 12 pesos lang. Muna ipangitaan ninyo Magnum C Dia Care. Kaya ang Magnum C, nagpabiling
0: epektibo, barato.
1: O kape, ang ato ang istoryahan ay kape nga barato sa Magnum C Herbal Coffee.
0: Nindot kayo Magnum C Herbal Coffee na malunggay, na mangustin, o niyang sweetener ani. Stevia ang ato ang gamit sa ato ang Magnum C Herbal Coffee. Kung ang problema naman ninyo, kanang constipation, constipated ka, o dili ka ng permanente imong pagbawas, nindot kayo taas nga fiber nga kape na to ang Magnum C Barley Coffee na barley o na chia seed nga makatabang sa pag-flush out sa mga dili mao sa atong kalawasan na pinaagi sa ato ang pag-adto sa CR.
1: Ayon.
0: Magnum C Barley Coffee. Duha na nakabukang kape ni Magnum C pero sold out per me.
1: Nay Barley Coffee, nay Herbal Coffee. Ang sa may kalahian na ng Herbal Coffee.
0: Kana ang pangutana nila.
1: Ang Herbal Coffee doon ay mangustino santone. Ayan. Yan na si malunggay. Lahi po ng barley. Kaya ang barley, lahi po gamit anas lawas tao. Manilhig na si mong tiyan ba? Mura na siya mong limpyo si mong mga kaugatan, si mong tiyan, cleansing, mapang detox. Limpiyuhan na yung mga hantiyan. Mga na yung murag manilhig bitaw. Tungod sa kataas sa fiber, ana, nindot kayo na sa mga constipated. Ang barley coffee. Ang barley, doon na po na siya wheatgrass o doon na po na siya makabuhay. Mga na yung nindot sa barley coffee, kaya makabuhay. Na yung wheatgrass, napag yun na siya kaning... sa ganitong kwan, sa ito isa ka, di na ko malitok-litok na iahang usa ka...
0: Serpentina. Makabuhay wheatgrass. Chia seed, Captain Jake.
1: O napaisa na. Spirulina.
0: Spirulina.
1: Yan yun. Dili serpentina. Espirulina. Espirulina. Nga gwapo kayo na siya. So kanang barley coffee mga kabihan, dili lang daghan gwapong herbal o nindot nga herbal ang naaniana, kundi dili ang lasa sa bana, lami sab.
0: Oo.
1: Walay binuang. Tilawi lang ninyo ang barley coffee. Magnum C Barley Coffee. kung musulay nga na usa ka sachet lang ayaw nang usa ka box nga naman basig di ka kaoyon sayang ang usa ka box malabay lang unya nimo basig di ka ganahan ba palit lang usa ka sachet nya timplahan nay usa ka baso pag inom ni mana makaingon sa lamni ang gidayong barley lamig na daghan gina katilaw ana nay wa gi mo ingog way lamig puro gina lamig gid yung barley coffee buyag Magnum C Barley Coffee available na sa Tagum, Davao de Oro, Agusan del Sur, Bayugan, San Franz, Talakugon, Prosperidad, Rosario, Bunawan, Santa Josefa, Trento. Diri naman po sa Maysurigao del Sur, available na tanan Tandag, Tagbina, Barobo, and Carmen. Naapon ni sa Lanuza, naapon ni diha sa may Padungnag Claver. Ayan, mga taga Claver nga naminas na programa na Magnum C Barley Coffee, Magnum C Herbal Coffee, sini mga butika. O capsule ang inyong gipangitan ay Magnum C Capsule. May na sa daghang mga gibatis lawas. And diripod sa Mahingog, Kabadbaran, Butuan City. Halos tanan sa Butuan, may Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Daya Care, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Barley Coffee. Na po sa bukid nun. May text diha kung asa mapalit. Kaysa bukid doon, makapalit mga des Valencia. Maramag, makapalit ka sa Don Carlos, Kibawi bukid doon, Pangantukan, Kalilangan. Makapalit usab ka sa Wao. Ngadiri po ka sa Maysad, Cotabato, Sultan Cotarat, Isulan, Surala, Santo Niño, Banga, Bagumbayan, makapalit ka diag Magnum C sa inyong mga butika.
0: Tampakan.
1: Tampakan, Tupi, Marvel, Nana Takurong.
0: Antipas niya. Sa kabaka sa Midsayap. Daghan mo sa kaya na dalag Magnum C Herbal Coffee din ha. Sa ano? Sa Midsayap.
1: Oh, sa Midsayap. Naana, naapod diri sa may Matalam, Kabaka, Nana diya. Kidapawan, 386 Pharmacy, MD Drug. Halos tanan diya. Naana yung mga butika. Magnum C. Mo nang di mo mahibong. Nga nung kuan, gana bang asa makapalit ba? Naaran diya sa inyo mga butika. Kaya doon lang ninyo, na may mga Magnum C. Kasi pa ilayang product sa Magnum C. Naapod na sila Haplas, naawi. Vapor Rub, naapod ba? Naapod. Naapod na sila Herbal Juice para sa mga bata nga medyo hinayon o lihok. Kana bang mata ba nga, kanang luyahon, kulang vitamina ba?
0: Kulag iron.
1: Katong nag-caravan day, miss na nabunturan o bungkayo, daghang kay bata nang attend. Kating enjoy yan taon nila kaya nakatilaw mag mga
0: Magnum C Herbal Juice.
1: Magnum C Herbal Juice nga katong sa to pomelo ba to?
0: Melon.
1: Yan. Magnum C Herbal Juice melon lami kayo po na. Napoy pineapple orange.
0: Pineapple orange, napoy mangga. Mm. Yung best katong nga time kapin sig lami kay ang melon kay gibalik-balikan gyud.
1: Mo na ha makapalit mo na sa inyong mga butika. Diri ka sa may North Cotabato sa Kidapawan, daghan kay des palingke 386 Pharmacy, MD Drug, AGL Pharmacy. Halos tanan diya, naanan diya mga kabili.
0: Samlang,
1: Matalang.
0: Tulunan, makilala.
1: Tanan butiga po, makapalit na Magnum C. Anyway, welcome po sa programa natin. Sa mga namina sa programa, pwede minyo i-text sa
0: 0933-812-5818.
1: 0933-812-5818. Yan po ang ating text line mga kaibigan. Kung meron kayong katanungan, i-text lang sa 0933-812-5818. Yan po ang text line. Just in case lamang po mga kaibigan. Bukas po, pag-uusapan natin kung gaano ba dapat iwasan o ano bang dapat iwasan kapag meron kang mataas na sugar. Ayan. Ano ba ang dapat? Baka may mga nakakain tayo na nag-control naman ko sa pagkaon cup nga ni saka na magbura kong sugar. Di man ginang mahita mo saka na siyang iyalang na naagi na kapatrigger.
0: Yes, na triggering factor.
1: So ato na istoryahan ugma ha. No, at ang ilang ninyo kanuna yung ato ang programa. Sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Ako po si Captain Jake.
0: Huwag ako si Mommy Lucky.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Rich and Career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Mommy Lucky og si Captain James.
1: Live na naman po tayo mapapanood sa Facebook, mga kaibigan. Just in case po may mga internet kayo dyan, kahit saan man kayo ngayon, pwede nyo kaming mapanood at makita ng live o mapakinggan sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky. Makita ninyo atong Facebook page din. Hanga nakapulang atong profile picture. Ibig sabihin, live po tayong makikita. At kung nagtanaw kakaroon sa ato ang Facebook Live, ayaw kalimot sa pag-follow sa atong Facebook page o i-share ang atong Facebook Live karong adlaw aron daghan pang makakita sa mga hulagway ni Mommy Lucky o ni Captain
1: okay.
2: Jake.
1: Mao ba? Murag yung kailangan tanawin ng dagway.
2: Kailangan ibaligyang now. Kaya palagan ng views.
1: Anyway, sa tanan mo nga namina, again, pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Yes.
1: I-click ang follow, tapos comment dahil diha nga new follower ka ba sa doang programa. Ayan, pwedeng comment diha sa imong greetings, kinsabay mo ang ipag-greet, para mabati, para mag-greet po namo mo nga, ah, si Kuanday, naminaw karon, ano ba? Parayaan ni Liliterato na minas sa programa. Ayan, salamat po si Rodjoy Bestillas na minas sa programa sa Compostela. O parayaan nila nag-ano sila si Nanay Ninita Arbo.
2: Uy.
1: O nag-comment diyan karon.
2: Hello Captain Jake, si Nanay Sining Amper, sila si Nanay Azuzana Amper kanunay nagapaminaw sa tuong programang Love, Sex, Marriage and Career. Captain Jake, si Nanay tiguang na intaw ni pero naninguha gid inta.
1: Facebook lagi.
2: Naninguha gid sila nga makakita sa tuong mga naong kay malipay pataw ni sila nga makita sa tuong mga naong.
1: Oy. Oh, nga ni, dili lang tingog lang daw ba nga kuan, makadungog sila tingog nga gwapo niya, gwapo po daw kuan.
2: Ay, unsa pa, Pen?
1: Baligya gid ang kaugilingon ba?
2: Ibaligya gid na Captain Jack, na ni Sir Flores po do.
1: Si Boss Owen de los Santos na minas na programa. Anyway, bago po ang lahat, mga kaibigan, we have 32 live viewers. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po makakabili po ng Magnum C products sa Maramag Bukidnon, available po sa Quad Pharmacy San Andres, makapalit mo sa Extenso Pharmacy o diha naman sa Don Carlos Bukidnon na atanang butika diha na Magnum C products. Ayan, makapalit mo sa Don Carlos, Kibawi Bukidnon, Pangantukan, makapalit mo sa Kalilangan, makapalit sa mo sa Wao diha sa Ann's Pharmacy o sa Three Brothers Pharmacy sa Wao, makapalit mo diha. Sa Midsayap, makapalit sa mo sa tuwang produkto diha sa Midsayap. We have 37 live viewers, mga kaibigan.
2: Hello po sa inyo. Naminapod ka na si Nanay Fleur Flores nga nagtanaw sa tuwang live. Malkalingawan lang ni nila Captain Jake habang kapaminaw, naminaw sa radyo, tanaw po sa Facebook.
1: O, naminaw sa tuwang programa karon si Nanay Loretta Warain, si Jocelyn Adyong, and si Olitres Mardem. Namina sa tamang programa o si Lloyd Arroso may hapon diya sa Coronadal City. Salamat po sa inyong kanunay ng pagpaminaw.
2: Ayan, si Ma'am Jen Agramon ang mga taga Davao A-Plus Credit Corporation sa Maramag Branch nga naminaw karon sila sa to, Captain Jake, kung nagtanaw sa itong Facebook Live. Daghang kaing salamat, Ma'am Jen, sa inyong pagpaminaw.
1: Sige, namina po ng mga taga Surala karon asa makapalit og Magnum C products sa Surala. Naadiha sa Michelle Bodega sa Surala. Along highway lang na siya. Sentro na sa Surala. Makapalit mo diya sa Michelle Bodega, makadiskwento pagid mo diya sa Michelle Bodega, makapalit mog Magnum C products. Tanang Magnum C products na sa Michelle Bodega ug naapod sa mga butika mismo sa palengke sa Surala.
2: Yan, yeah, guwapa pagid kay tag-iya ng Michelle Bodega.
1: Si Ma'am Michelle ug yang husband nga mga buutan na diha.
2: Yes, si Cherry Mee Tampos, namina sila sa mga taga CMB Panakan Junk Shop. Salamat po sa inyo pagpaminaw. Si Velvet Iriarte.
1: Iriarte.
2: Salamat sa pagpaminaw. Yung mga anak na si Ramjiv Princess o si Inday Gamay. Nada Inday na ko, ha? From Mama Velvet o ng Raha Lingig Surigao del Sur. Dagang kay salamat sa pagpaminaw.
1: Si Ryan Renz Ibanez na minas ng programa. Watching from Kagwait, Surigao del Sur. O mga taga Kagwait nga na minas ng programa. Si Fel Solodema. Laging nakikinig po yan. Salamat po sa inyo. Mingaw na ba po niya itong mga pangalan niya. Kasagaran namang i-greet pero wala nakaroon nakita na mo. Asa na kasla nanay? Nanay Milagros Gonzales, Nanay Milagros Rituta, Hibulong, wala naman nag-comment sila nanay. Si Frankly Ampati, namina sa programa, mga taga Duhali. Sa Duhali po at Mami Lucky, Nanay Magnum si sila mga butika.
2: Yes, yeah. Si Sir Gary Faguto, ingon siya Captain Jake nga nakapalit daw siya sa Michelle Bodega sa Surala. Thank you very much.
1: Tama.
2: Sunny Perth Casano, mga taga Antipolo City, nakikinig po siya atin sa live natin. Hindi lang kasi taga Mindanao ang nanonood, kung hindi, pati rin po ang ating mga mga
1: OFW.
2: OFWs at saka syempre mga taga-Manouts. Si Ryan Ibanez, maraming salamat po. Don sharing sa lahat po nang mag-share sa ating Facebook Live. Maraming maraming salamat. Madamo, gid nga salamat.
1: Shoutout po sa Antipolo City. Ayan, salamat po sa ino. Si Jordan Lumbay, si Lizelle Orios, watching from Loyola, Hinatuan, Surigao del Sur. Mga taga-Hinatuan, salamat po sa inyong pakikinig.
2: Ayan.
1: Panunood. Mga nanonood kasi sa live. Ayan.
2: Ang mga taga Bobongs Balbakwas sa Panay, Santo Niño, South Cotabato, Sabaw pa lang, ulam na.
1: Aba.
2: Sige ha, mo alam, may din mga sa, alamig Sabaw ha.
1: Dudong Balbakwa.
2: Bobongs daw.
1: Bobongs Balbakwa.
2: Wala lang yung magbalbakwa ron kap.
1: Oo, oh, kanang kanang inig inigpaak niyo mo silang balbakwa, manggahi gani mong apapangig kay
2: gahi kayo
1: kay mura kag nikitkit og chinelas adi po di po di po
2: ang balbakwa
1: humok, humok.
2: Ang balbakwa nga melts in your mouth.
1: Aba.
2: Pagkagat nimo tunaw agad
1: mo ni lamig ang balbakwa
2: mao gani nangingi nga sa balbakwa
1: bobong ano bobong
2: bobong
1: bo patilawa mi ani mong balbakwa bong tinuod gyud nga
2: matuod ra gyud mi og tinuod na
1: nga humok gyud imong balbakwa. Kay nato one time ni kaong kos karindirya ba niya ang kar- ang balbakwa pretty yung gahiya wa gina mo makaon in town kay mura kog nakitkit og chinilas.
2: Basin gulang na to nga ano kap
1: kay ingon lay ko nga mura magunik kaog Spartan ani
2: nasulay ni kag kaog chinilas
1: inana ka gahi mami lagi kitkita ang chinilas.
2: Tata Castro, salamat. Ayan si Ma'am Judith Castro Namino, sila karon sa Davao di Oro, maraming salamat sa inyong pagbaminaw. Si Melanie Ubal, ang mga taga Proctras Linuan, salamat po sa inyong pagbaminaw. Namino po karon si Anesita Boncales. Ayan, salamat po sa pagbaminaw.
1: Watching from Kitaw-Taw Bukidnon, malipay ba mga makakita mga from different areas ba? Farianos, si Laak, mga taga Laak, si Ortiz Angel. Namino sa tuwa, si Edeline Capanas ng Kitaw-Taw. Malipay man mi ani nga makahibaw mi bang, uy, tadi, taga Kitaw-Taw Namino sa mo, taga Panabo, Namino sa tuwa, si
2: yes.
1: Lenny Jean Santos. Ayan, lagyan niyo po ng lugar ha, para makahibaw mi ba? Melanie Ubal, Farianos, watching from Proctres Linuan, asa dapit ni Linuan. Oh, pariyani o si Mamert nagduyan-duyan kuno, mao ba?
2: Si Mamert. Kayahay, kayahay ba rin kinabuhi aning Mamert?
1: Mamert, may mga pagpaminaw di mo among silingan nga Mamert kay kuan ma, di man to magduyan-duyan, magdama to ka ng sundang.
2: Kay magkuan man to
1: manghagbas.
2: Si Ems Furia Anob, Captain J. Pinna ko yung pangalan, Ems Bona ni ba?
1: Mm.
2: Ibaliktad rin nila pangalan. Nagpamina sila sa radyo everyday daw, Captain J.
1: Nanay Carmen Porras, di pwedeng kalimta na. Si Nanay Birata Objar, naminaw kanuna sa programa. Isusa Agad Bill, Marilyn Bundad, si Lilia Mating, naminaw sa programa. Si Annalisa Clarito, o si Boy Paragusa. Kini si Boy Paragusa, mami laki, taga banga ni siya. Niya, o saan ni siya ka blind ba? Niya, kanang kada gabi imaminaw sa satuang programa. Mora niyang lingaw.
2: Uy, salamat ka, ayo.
1: Manawag na ba ni si Boy Paragusa? Sir Boy Paragusa, may pagpaminaw sa imo diyan.
2: Ingon ang bobongs ka ng kuan balbakwa, Captain Jake. Pwede laag mo diri, Captain Jake. Soap number 5 ang akong ipa. Modo na ang sikat dito sa ang ginadayon. Soap na. Tarunga ng spinning sa soap. Kay basin, o magbula-bula itong makapaan eh. O saan eh, sabon or supas? Ay, kanang,
1: ang soap kay S-O-U-P.
2: Oo. Ang yang ibang talaga, S-O-A-P, magbula-bula.
1: Kinsa na si Boy na, si Bobong.
2: Si, oh, Gary. Asan
1: din ang Bobong?
2: Oh, Gary ang pangalan.
1: Asa dapit nila?
2: Sa katong ano, sa asa to dapit to ino, wala man nilang message. Mo tong bubong.
1: Butang yung address mo, kay ugma ka mo dai, mo lag mi sa lugar, basig magian mo
2: sa
1: na
2: Panay,
1: mo.
2: Sa Panay, Santo Niño, South Cotabato.
1: Ay, sa South Cotabato. Makasuroy mi dia pon bong.
2: Matay ni mabula-bula atong baba-baan ni bong.
1: Bong, ana mi dia bong habad tay ka bong. Patilawa gid mi na imong soup number 5 kay matagbaw jud panagang si Mami Laki ana.
2: Si Polinar Marisa, ang mga taga-Bisling, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po sila ni Jean Montero Santos. Namina, yun ang akong lolo o lola ninyo. Hehehe. So, yung pangalan. Sa'yong lola o lolo, ewan man yung mag-ibot ang
1: atin. Pangalan. Carlito Valenzuela, Tatay Carlitz, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Gary Fagutaw. Mao daw ni, sikat daw ang soap number 5.
2: Oh, mo na yan kung nabasahan, soap number 5. Wala lagi itong babakulbakan sa tani.
1: Tarungan na dagari ba? Don't sound as Gary eh. Sige, sige, sige.
2: Si Corazon Badong, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Bardi, Larion Chan, ang mga taga-Lebanon. Uy, kuyawa, ang taga-Lebanon. Uy,
1: Si asa man si Corazon Badong, adapita inyong lugar na eh. Para makaibaw mi kung asa ka na mo i-instra kung asa maminaw. Corazon Badong, asa adapita inyong lugar. Ayan, si Marlene Bundad, maraming salamat po sa inyo. Si Noreen Torino, ayan, galanto ko sa inyong live. Maraming salamat po sa inyo, mga taga-Ukay Affordable Collection sa Midsayap. Sina Shaina, Jen Jeff, John Ann, John and Jeff, si Letlet o Tilet. Pinakasabaan si Bam. Ayan, salamat po sa inyo mga taga-Ukay Affordable sa Midsayap, Mami Lucky. Si John Roca Buglosa, namina sa itong programa. Si Dalia Ofamin, maraming salamat po sa inyo. And mga taga-Bagumbayan, Sultan Kudara, especially sa Buglosa family, Jasmine Solano, and Kapatulog sa Bata, si Eliseo o Erlinda Buglosa. Ayan, dili makompleto ang adlaw kung dili makapaminaw sa LSMC.
2: Thank you very much. Namino po, si Corazon. Ayun na, nabasa mo na pala ito kanina, Captain J.
1: Napa ba?
2: Natukan ko sa kung laway ka talaga. Si Barbie, ayan, ang mga taga-Lebanon. Captain Jake, sa lahat po ng mga nakaantabay sa atin ngayon, saan man po kayo, sa Mindanao, Luzon, or sa kahit OFWs man.
1: Yeah, si Ma'am Dai Chavez diha sa Kuan. Ma'am Dai Chavez, maraming salamat. I'm watching from Special Ma'a. Si Glory Jane Molina. Oh, last na, Mami Lucky.
2: Ayan, si Ma'am Dalia Fami. Nabati mo na pala ito kanina, Captain Jake. At ang kwento na ito, karong adlawan, nindot kayo ang atong story of the day.
1: Oh, ito na po, ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ni Lilibeth o Lilibeth, mga kaibigan. Kwento ng isang pamilya sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Una sa lahat po, Kapitan, ay gusto ko lamang pong bumati sa inyo ng isang magandang araw. Sa iyo at kay Mommy Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig. Sa lahat po ng mga nag-aabang sa inyong programang Makabuluhan, ang programang Love, Sex, Marriage and Career.

Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lilibeth, Kapitan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aming pamilya, sa aming pamumuhay. Hayaan niyo akong simula ng aking kwento, Kapitan, noong mga panahong nagdesisyon ng aking asawang mag-ibang bayan, mag-abroad. Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Sigurado kami, Kapitan, na kung dadaan kami sa isang proseso sa paghahanap buhay, pagsisikap, na dito lamang sa Pilipinas ay siguradong matatagalan bago kami makapagpundar sa buhay. Isang skilled na welder ang aking asawa, Kapitan. Magkano lang naman ang kinikita ng aking asawa sa kanyang pag-welding? Ito ang naging dahilan kung bakit napag-isipan ng aking asawa, Kapitan, na mag-abroad. Matagal rin naming pinag-usapan, matagal rin naming pinag-iisipan, Kapitan, kung talaga bang may pag-asa sa abroad. Hanggang sa dumating ang isang oportunidad mismo, Kapitan, na isa sa mga kaibigan ng aking asawang nagyayaya sa kanya na ang sabi ay napakaganda dito sa abroad. Madali kang makapag-ipon. Kinakailangan di umano ng abroad, Kapitan, ang skilled na katulad ng aking asawa. Malaki ang sahod. Humigit kumulang nasa 75,000 o 75,000 pesos, Kapitan, ang pwedeng kitain ng aking asawa. Malayong malayo sa kanyang kinikita. At ang sabi pa ng kaibigan ng aking asawa, Kapitan, ay maari pa raw itong lumaki. 75 pesos lamang o 75,000 pesos lamang ang simula. Pero kinalaunan daw ay pwedeng lumaki lalo na pagka may overtime pa. Agad kaming nagkausap. Agad naming pinagdesisyonan ng aking asawa na hala, sige na. Total maganda naman. Nasa magandang kamay ka naman siguro dahil yung kaibigan mo ay nauna na sa'yo. Nakita ko rin kasi, Kapitan, kung paano nakapagpundar ang pamilya ng kaibigan ng aking asawa. Kaya pumayag na rin ako kinalauna nang sabi ko, basta ba mag-iingat ka lamang? Basta ba, pag nakaipong ka na, huwag ka nang bumalik. Ang iniiwasan ko lamang, Kapitan, ay yung mga naririnig ko, lalo na nung nagpaalam sa akin ng aking asawa na mag-abroad, agad akong nag-research. Agad akong mga nagtanong o agad akong nagtanong sa mga taong galing na sa abroad. At ang kadalasan ng aking naririnig ay ang mga negatibong bagay. Gaya na lamang ng naghihiwalay ang mag-asawa, gaya na lamang ng asawa mo raw kapag ka nasa abroad ay meron na kaagad ibang nililigawan o di kaya ay nauwi po sa pagli-live-in sa abroad. Yun ang laging ikinakatakot ko, Kapitan. Pero mas nangigibabaw pa rin sa aming dalawa ang pagtitiwala. Sige lang, manalangin lang tayo. Yan ang sabi ko sa kanya. Yun din naman ang sinabi sa akin ng aking asawa na kinakailangan lamang na pagtiwalaan ang bawat isa sa amin. Bagamat natatakot rin naman ang aking asawa, na kinalaunang, Kapitan, ay natuloy na rin ang kanyang pag-a-abroad. Masayang-masaya kami ni Jose, Kapitan, nung nandun na siya sa ibang bansa. Taliwa sa aming mga iniisip, taliwa sa mga bagay na kinakatakot namin noon. Ang sabi niya sa akin nung makarating, maganda rito. Maganda ang aking tirahan, maganda ang pakikitungo ng aming amo. Maganda rin naman at napunta ko sa isang magandang agency. Yun ang sinabi sa akin ng aking asawa. Isang bagay, Kapitan, na nagpanatag sa akin. Naging kampante na rin ako. Sinabi ko sa aking isip na sa wakas, magiging panatag na rin ako at nasa mabuting kamay ang aking asawa. Ang madalas lang naming pinag-uusapan, Kapitan, sa araw-araw ay yung trabaho niya. At kumusta ang mga bata? Kumusta kami sa bahay? Walang araw na hindi kami nag-uusap. Video call, yun ang tanging paraan
para hindi namin mas lalong mamimiss ang bawat isa. Lalong-lalo ng aking mga nakapitan na napaka-close pa naman sa kanilang ama. Lalong-lalo ng bunso ko na babae. Tatlo lamang ang anak namin, Kapitan ni Jose. At isa sa mga anak ko, lalong-lalo na ang bunso ko, Kapitan, ang lalong nasaktan. Nangungulila sa panahon na umalis ang aking asawa. Araw-araw, Kapitan, ay umiiyak ito. Lalong-lalo pa nung mga panahon na bago pa lamang sa abroad ang aking asawa. Bagay rin na sinabi ko sa aking asawa na sana matapos ng 2 taon. Total 2 taon lang naman ang kontrata mo. Napag-isip-isip ko noong, Kapitan, sinabi ko sa aking asawang hindi pala siguro hindi lang naman siguro sweldo ang mahalaga o yung pwede mong kitain. Kasi ang totoo, kahit alam kong malaki ang kinikita mo, pero mas nangungulila pa rin ako. Kahit maliit lamang ang sinasahod mo, pero mahalaga sa akin yung makasama ka namin ng mga anak mo. Yun ang sinasabi ko sa aking asawa, Kapitan. Kasi nung nasa labas na siya ng ibang bansa, napag-isip-isip ko na mas mahalaga pa rin na makasama namin siya ng personal. Sa madaling salita, Kapitan, lumipas ang mga panahon hanggang sa malapit ng magdadalawang taon. Marami ng bagay ang mga nagbabago, marami na ang mga bagay na nagbago at marami ng mga bagay ang nangyari. Salamat na lamang at ilang buwan na lamang at makakauwi na rin ang aking asawa. Bago pa man umuwi ang aking asawa, Kapitan, nagpaalam ito sa akin na kung sakaling makauwi na siya ng Pilipinas ay magre-renew daw siya ng kontrata. Ako na mismo ang nakiusap sa kanya, Kapitan. Sinabi kong huwag na, hayaan mo na, dito ka na. Yun ang sinabi ko sa kanya. Lalong-lalo na ang anak ko, lalong-lalo na ang mga anak namin, nakiusap sa kanya na huwag na pa. Kahit noon, kahit maliit lang ang kinikita mo, masaya naman tayo. Total, sa loob lamang po ng halos 2 taong, Kapitan, ay nakapag-ipon naman ang aking asawa. Kahit papano, sa kaunting mga pinapadala niyang pera sa akin ay nakapagpundar naman ako, gaya ng pagsasayos ng aming mga bahay o ng aming bahay. Pinaayos ko na ang bubong, pinaayos ko na ang aming kwarto at mga kwarto ng aming anak o mga anak. Hindi mang ganung kaganda, Kapitan, pero panatag na rin ako at payapa. Kahit papano ay nakikita ko nang naging maayos ang aming pamamahay. Maayos na tulugan para sa aming mga anak at maayos na tulugan namin ang aking asawa. Kaya sinabi ko sa kanyang, okay na to. Pag nakauwi ka, yung taunting naipon mo sa bangko, gawin na lang nating kapital sa negosyo. Pumayag naman ang aking asawa, Kapitan, hanggang sa makauwi na nga po siya ng Pilipinas at hindi na siya nagpaalam pa sa akin. Kumbaga, kinalimutan na niya na bumalik pa sa abroad. Habang nasa Pilipinas ang aking asawa, Kapitan, nag-iisip naman ako. Nag-iisip naman kami kung anong magandang negosyo ang papasukin. Una naming pinagsimulan ng negosyo, Kapitan, ang water refilling station. Kalahati ng ipon namin sa bangko, Kapitan, ang ipinundar namin. Sabi ko, kahit papano, may kakaunting nga, pagsimula na tayo. May kaunti tayong pagkakitaan. Ayusin lang natin, pagtsagaan lang natin, kinalaunan, balay natin. Baka dito lalago, dito tayo suswertehin. Yun ang madalas naming pinag-usapan ng aking asawa. Sa amin po, Kapitan, no, sa tulad naming walang karanasan sa negosyo ay talagang nahirapan kaming dalawa. Katakot-takot na stress, hinahabol mo yung renta ng building na nirerentahan namin para sa water refilling station. Kaunti lamang ang pumapasok na pera.
habang buwan-buwan naman. Buwan-buwan naman kaming naglabas ng pera para sa renta, para sa kung anumang pangangailangan na aming pamilya. Pero sabi ko sa aking asawa, huwag mo nang kailanman isipin na babalik pa sa abroad. Di bali, nandito ka na lang. Bahala na. Basta makasama ka lang namin ng mga anak mo. ...2022, Kapitan. Nang may mabanggit ang aking asawang nananakit di umano ang kanyang likod, hindi ko lamang pinapansin. Nung magpa-check up kaming dalawa, merong nabasa ang doktor tungkol sa kanyang x-ray. Hindi lamang binibigyan ito ng importansya ng aking asawa dahil wala naman siyang nararamdaman. Pansamantala munang ako ang nag-aasikaso sa aming kaunting negosyo. Tinutulungan din naman ako ng aking dalawang anak. Nagtanggal na rin ako ng isang trabahador, Kapitan, dahil talagang napaka-liit lamang ng kinikita. Kami na lamang ng aking pamilya, ako at ang dalawa naming mga anak, ang tumutulong para ipag-itaguyod ang aming negosyo. Habang pinapahinga ko muna ang aking asawa, pero ang sabi ng doktor sa amin, baka daw pwede kaming humingi ng ibang opinyon. Ipa-check up muli ang aking asawa. Nagbigay naman ng reseta ang doktor tungkol sa nakita ng doktor sa aking asawa. Pero binabaliwala lamang ito ng aking asawa at sinabi sa aming wala naman siyang kakaibang nararamdaman. Paminsan-minsan ay nakakaramdam siya ng sakit pero nawawala rin naman. Akala namin, Kapitan, ay normal lang. Normal lang na sakit o di kaya ay parang kabag lang, kumbaga. Minamasahe ko lamang o dinadaan ko lamang sa pagmamasahe sa kanya. Na kinalaunang, Kapitan, ay lumalalim na at ang sabi niya sa akin, sumasakit na talaga. Lumipas ang 3 taon, Kapitan, saka lamang kami nagpa-check up muli. At dito ko na nalaman, Kapitan, ang isang matinding balita. Stage 4 cancer o lung cancer ang sakit ng aking asawa, Kapitan. Hindi ko pa lalos mapaniwalaan. Hindi ako muna naniwala sa doktor nung sinabi na ito. Baka isang pagkakamali lamang o isang malaking pagkakamali lamang sinabi ng doktor. Paano mangyari ito? Inapaka-healthy pa ng aking asawa. Malaki ang katawan ng aking asawa, Kapitan. At hindi ko man lamang ito nakitang nanghina. Bagamat may pagkakataong nagre-reklamo ito sa sakit na kanyang likod. Pero hindi naman ito nangangayayat. Kaya pakiramdam ko baka nagkamali lamang ang doktor. Kay humiling pa kami ng isa pang opinyon sa ibang doktor at nagpa-check up kaming muli. Yung kaunting naiwang pera, Kapitan, ay halos maubos na. Sa kasamang palad ay napahiram pa namin ang 50,000 na ipon ng aking asawa sa kapatid ko lamang. Nangako kasi sa amin ang kapatid ko, Kapitan, na ibabalik din kagad matapos ang isang buwan. Sumalit nung panahon na kinakailangan ko na ang pera ay hindi pa niya maibalik-balik o maibalik sa akin ang hiniram niyang pera. Alam naman niyang kailangan ko na yun o kailangan ko na ang pera, Kapitan, para sa pagpapagamot ng aking asawa. Sa pangalawang pagkakataon ay pareho pa rin ang findings ng doktor. Ganong kalala, ganong kalaki ang bukol sa baga ng aking asawa, Kapitan. Nung kinausap kami ng doktor, ayaw ko sanang umiyak sa harapan ng aking asawa. Gusto ko sana ay maging masipag
Gusto ko sanang sa harapan ng aking asawa ay matibay ako dahil alam kong ako lamang pagkukunan niya ng lakas. Pero bumigay rin ako, Kapitan, kinalaunan, lalong-lalo na nung sinabi ng doktor na confirm, totoo na talagang malala na ang sakit ng aking asawa. Pauwi pa lamang kami ng aming tahanang, Kapitan, nang hinawakan ako ng aking asawa sa kamay at sinabi sa aking, huwag mo nang sabihin sa ating mga anak. Kahit sa loob pa lamang ng opisina ng doktor, Kapitan, ay nakitaan ko sa katatagan ng aking asawa dahil kahit man maglupasay ako sa pag-iyak, talagang nakita ko sa kanyang mga mata na hindi man lamang lumuha. Ang tanging pakiusap lamang ng aking asawa sa pag-uwi namin, Kapitan, ay wag na wag ko raw sasabihin sa aming mga anak. Pumayag naman ako, Kapitan. Sinabi kong oo kung yan ang nais mo. Oo kung yan ang gusto mo. Sa harap ng aming mga anak, Kapitan, kitang-kita ko kung paano magsinungaling ang aking asawa. Nakikipaglaro pa sa bunso namin na para bang walang nangyari. Habang nanunood ako sa kanya, ramdam na ramdam ko ang sakit, Kapitan, sa aking puso. Hindi ko alam kung paano. Paano ang maging buhay ko kapag wala na ang aking asawa? Paano ko kaya itataguyod ang aming pamilya? Paano ako mabubuhay kapag wala na ang aking asawa? Kami lang dalawa ang nagdadamayan. Kami lang dalawa, Kapitan, ang nagtutulungan. Sinubok pa kami ng isang problema dahil hindi pa maibalik-balik ng aking kapatid ang perang hiniram nila. Dumating pa sa puntong nag-away kaming dalawa. Hindi ko kasi pwedeng sabihin sa aking kapatid, Kapitan, na may malalang sakit ang aking asawa. Inaakala siguro nila na hindi malubha ang sakit ng aking asawa. Inaakala siguro nila na marami pa kaming ipon. Ang negosyong naipundar namin ng aking asawa, Kapitan, ay kinalaunan na isara na rin namin. Ibinenta na rin namin ang mga gamit ng palugi dahil hindi na namin kaya, Kapitan, na dalhin pang negosyo. Wala kaming kinikita. At ang perang naipundar namin doon sa mga machines na naibili namin ay binenta na namin ng palugi. Parang kahit papaano ay may kaunting maibalik sa aming dalawa.

Pinipigilan ko ang aking sarili, Kapitan, pero hindi ko maiwasang tanungin ang aking asawa. Tinanong ko siya kung paano mo nakayanan. Saan ka humuhugot ng lakas? Bakit ang tibay-tibay mo? Bakit sa harapan ng ating mga anak, parang wala kang sakit? Ang sabi niya sa akin, Kapitan, nagiging may silbi lamang doon buhay niya dahil sa amin. Kaya daw siya malakas ay dahil sa aming mga anak.

Niyakap ko siya ng napakahigpit, Kapitan. Sinabi ko sa kanyang kahit man anong mangyari, proud na proud ako sa'yo. Mahal na mahal kita. At kailanman, hinding-hindi kita makakalibutan. Ikaw lang ang nag-iisang asawa ko. Mamamatay na siguro ako pero hindi kita kailanman ipagpapalit sa kahit na sino man.

Nanumpa ako sa aking asawa, Kapitan, na kailanman hindi ko pababayaan ang aming mga anak. Araw-araw kong dinadalang bigat sa aking puso, Kapitan. Para na rin akong pinapatay sa bawat araw na nakikita kong nanghihina na ang katawan ng aking asawa. Simula kasi nung malaman niya ang karamdaman niya, Kapitan, ay parabang bigla na rin bumigay ang kanyang katawan. Nangangayayat ito at kitang-kita na sa kanyang mukha ang pagbabago ng kanyang itsura. Payat na ito hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Hindi ko na rin kayang magsinungaling pa sa aking mga anak dahil nakikita na nila ang pagbabago. Kahit pa gaano katibay ang aking asawa at kahit pa sinasabi niyang wala siyang nararamdaman, kitang-kita ko naman sa aking mga anak, Kapitan, na naguguluhan sila, balisa sila, nag-aalala sila sa kanilang ama. Hanggang sa sinabi ko na rin sa aking mga anak ang katotohanan. Sinabi kong may sakit ang inyong ama. Hindi rin nagtagal talaga, Kapitan. Ginawa ko na rin ang lahat pero hindi ko na kayang ipagpatuloy pang pagpapagamot ng aking asawa. Dahil halos naubos na ang lahat ng naipundar namin. Gaya po ng naipon namin, gaya noon ang pinagbilhan namin ng mga makina. At yung utang na hindi pa naibalik sa akin, Kapitan. Wala nang naiwan para sa amin. Wala na rin akong kaya pa hanggang sa mamatay na lamang ang aking asawa, Kapitan. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kinakailangang mangyari mga ganung bagay sa aming buhay. Masaya naman at tahimik naman kaming namumuhay. Mabuti naman ang aking asawa. Wala namang bisyo ang aking asawa, Kapitan. Hindi nga po marunong manigarilyo o minom ng kahit na anumang alak. Ni minsan hindi ko nakita ang aking asawa na nagkaroon man ng kahit na anumang bisyo. Kaya hanggang sa ngayon, nagtatanong pa rin ang aking isipan kung bakit nangyari ang ganung bagay sa kanya. Umaasa ako, Kapitan, na sa darating na panahon, makakalimutan rin namin ang lahat, lalong-lalo ng aking bunsong anak na sobrang naapektuhan ng pagkawala ng kanyang ama. Araw-araw itong umiiyak at may mga pagkakataon pa nga pong hindi ko na ito makausap. Laging tulala, laging umiiyak, kahit araw-araw ko pang dinadala sa sementeryo para dalawin ang kanyang ama. Masakit sa akin bilang isang ina, Kapitan, na makita kung gaano nahihirapan ang aking mga anak. Kahit pa gaano ko katibay sa buhay, pero kapag ka nakikita ko ng aking mga anak na nahihirapan at umiiyak, ako mismo ang naapektuhan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Kapitan. At maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin. More power po sa inyong programa, Lilibeth.

0: Fresh on Free.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Yo, 64 sa Barangay Mabini. Ako nakagamit ko sa Magnum C. Sukan ko nakagamit ko ang lami paminahon o barato pa ang Magnum C. Kalami sa lawas ko anay batiyon. Piktibo barato ang Magnum C. Kalami sa panlawas o dali ra ka maulihan kung ikaw nay batiyon mo wala kung makainom ka ng Magnum C.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ere dale, taga 404 B Bayabason, 34 ang edad. Sa una wala akong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay gainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa ka daw kay tulo ko magbawas, nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo barato ra sa sir.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pina tang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, uy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malamig yung kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinaka

0: bag-o nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pangkay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sa bening irekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig higop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
0: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum Sea products mapalit sa Idapawan North Cotabato, 386 Pharmacy, Crisia Pharmacy, Butika Elise, Biomed Pharmacy, Melanie Drug, CSP Pharmacy, Pharmacia Perlita, MedMax Pharmacy, AM Lubayan Store, ug Highway Store.
0: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum Sea Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lamina, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum Sea Herbal Juice mo ay pinaka amazing. Sa Magnum Sea Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum Sea Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini herbal juice. Lami!
3: Magnum Sea, lami kaayo, orange ug pineapple, fruity kaayo.
2: Ang Magnum Sea products mapalit sa Rosario Agusan del Sur, Farmacia RTR, Paclauna Store, Sunaria Store, Boyser Store, EMJ General Merchandise, Arsenal Pharmacy, Iza Store, ug Galiana Store.
4: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
5: Ha? Kabuhian man ko oy.
4: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum Sea refreshing oil.
5: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
6: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
4: Refreshing yun day. Magnum Sea refreshing oil na day.
6: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
4: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum Sea refreshing oil.
2: Ang Magnum Sea products mapalit sa Trento Agusan del Sur, Dickings Pharmacy, JMP Generic Drug, Gene Pharmacy, LB Moria Pharmacy ug Holy Queen Pharmacy. Ang Magnum Sea products halal certified.
0: Hello, kini si Mommy Lucky. Ingon sila, nindot daw ang akong pamani, dili daw dry o glowing tan-awon. Dili na ni nako sikreto. Ang akong gamit, Mutya Kojic Papaya Soap. Ang sabon nga na ay duha ka powerful ingredients. Kojic acid para sa paglighten sa dark spots ug papaya extract para sa natural nga kinis ug pampahayag sa panit. Mutya Kojic Papaya Soap, pang-adlaw-adlaw nga alaga sa panit, makapahami sama ni Mommy Lucky. Mutya Kojic Papaya Soap. Mutya Kojic Papaya Soap.
7: Ikaw na pala.
8: Love.
9: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo muha.
10: Sigurado ka?
8: Sex.
10: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
8: Marriage.
9: Sus na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Ay sige kag pambabae.
9: Career. Yes, nanawad. Nagyan ko sa trabaho.
8: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
7: Ingatan mo siya.
8: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo ba rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Kayo ba rin po ang kapitan? Ako po si Captain Jake.
2: Okay, salamat Mami po. Mami Lucky.
1: Yan, si Mami Lucky din po. Sorry,
2: nakalimot na siya na ako.
1: Mga taga Sunlight Grocery po, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Naglanog-lanog at ang programa Sunlight Grocery. Thank you po sa inyong pakikinig lagi dyan. Si Boss Gio de Radyo Bandera. Thank you po sa inyong pakikinig at mga nanonood po sa amin sa live. Kung kayo po ay may mga internet, pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Pakita lang ang Captain Jake.
2: And Mommy Lucky, Captain Jake and Mommy Lucky. Makita ninyo ato ang mga hulagway din haog. Live na live po tayo sa ating Facebook account.
1: Ayan. Captain Jake and Mommy Lucky po mga kaibigan. Pakiclick lang ang follow, pakicomment po sa inyong mga greetings diha. Mga messages po ninyo para mabasa namo ano ang mga gustong ipaabot sa itong programa. Ayan. Ngayong araw po mga kaibigan, nabay greetings na Mami Lucky bago natin pag-usapan.
2: Ay oo, parting daghan ng mga greetings na ni Captain Jake.
1: Ayan.
2: Wait lang po ha, wait lang. Ayan.
1: Mga taga namina sa itong programa, si Crystal Lou from Chingchang Sangbanga. Captain Jake and Mami Lucky, tamyaw ko sila Nanay Bird, Tatay Boyet, Crystal Lou from Chingchang Sangbanga. Nakikinig po sila, Chingchang Sangbanga. Tuyawag pangalan ng Chingchang.
2: Iyang pangalan kasi Chingchang. Sa Banga daw na siya. Taga Banga daw na siya. Salamat sa pagpaminaw ninyo. Naminaw po karoon si... Uy! Minaw din si Kokoy Martin karoon sa tuwa. Uy! Si Ate Lizelle naminaw po karoon. Si Jocelyn Aznar. Si Irene. Salamat po sa pagpaminaw. Si Zeus Lotto. Ayan. Sa taga-Talaingon. Salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Si Ma'am Ellen Guerrero. Lagi nakanta ba yan? Maraming salamat. Ma'am Ellen Guerrero. Diha sa Nabunturan. Si Jocelyn Aznar and si Edna Sindiong. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Diha si Ronelito Ocampo. Thank you sa pagpaminaw. Si Nonette Alagban, nakikinig po sa inyong programa. Thank you. Si Malaki Jones, maraming salamat po sa mga taga-Maco, Davao de Oro.
2: Uy, sa mga taga-Maco, hello po sa inyo. Lily Polinar, Sugagil, ayan. Huwag sa iyang love nga si Jungjung Hatiko.
1: Ayan.
2: Kayawan dyan.
1: Malaki Family, maraming salamat po sa inyong mga taga-Maco. Sa Maco, available po ang Magnum CD sa inyong mga butika. Naminaw sa isang programa karon ang Bamba Salon sa Quinto Street, Mabua, Tandag City. Ayan, Bamba Salon, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Huwag naminaw sa mga taga-Balilahan Terminal, Mabua, Tandag City. Nakaantabay po si June Martinez diha sa iyang barbershop. Ayan, salamat po sa inyong
2: pagpaminaw. Ang taga Duexam. Saan ang Duexam?
1: Kambot lang kaya,
2: kay Tandag. Ayan, tatandag. Salamat po sa pagpaminaw. Namino po si Grace Daal Apas. Thank you very much po.
1: Si Joel Tinunga og si Malbert Chun Bayang, si Eli Oranza, si Jonaper de la Serna, Benji Salcedo. Salamat po sa inyo. Si Rosemary Porras. Shoutout po ng Santo Tomas, Davao del Norte. Maraming salamat po sa inyo mga taga Santo Tomas. And namino po sa tuwa ang mga taga ang ilang taga do exam tanda.
2: Amo na kung ginong sa'yo mga.
1: Si Jovan, si McCoy, area manager. Jovan McCoy, area manager. Si Russell June Galido, branch manager. Si Jill Irizari, appliance receptionist.
2: Tama
1: ba? Si Roggie Anduero, motorcycle receptionist. And Mikey Orias, cashier. Si Laika Angelia. Ayan, maraming salamat po. And si Angela, accounting nila. Si clerk, accounting clerk nila si Angela. Si Jade Macauling, ilang driver. Ayan.
2: Robert Nunez.
1: Oh, mga taga Skyworth.
2: Promoter.
1: Promoter Ivan Ariza. And Fabriano, si... Saan eh?
2: Promoter.
1: Butangi ragong tarong. Ogan kama niya. Humagkama. Butangi ka ng asa tanapit mo undang. Og basa. Skyworth Promoter, si Ivan Ariza. Og si Fabriano Promoter. Ayan, kinamgoy dash niya. Unsa man isumpay pa ni siya.
2: Dili daw na siya kap murag pangalan mong tahay. Jovan Mokoy, mo ni lang area manager.
1: Ang driver si Jobert Orocio.
2: Dili ang driver nila si Jade Makauling.
1: Sige, okay na to.
2: Mga taga Bislig, ayan sila Ronelito Ocampo, salamat sa pagpaminaw. Ang mga tagas, ang taga barber shop sa may Balilahan na terminal Mabua Tandag. Say nindot nga gupit aning panahon na tanaw sa Captain Jake bagong tupi niya
1: mo. Nagpagupit ko kay di na pwede ra tagtaas kay kwan. Ay lang kay palabig panipis kay mas maupaw na gyud ta madugay ani. Chariza Saren, maraming salamat po sa pagpaminaw. Si Papa Tony sa Salvation Mungkayo, kanunay gamaminaw sa inyong programa. Greetings from Chariza, ilang guwapang anak. nga naa sa Monte Vista. Aba, ilang guwapang anak yun, ha?
2: Grabe.
1: Garaan dyan na ni Charissa, oy.
2: Yawa sa guwapang nga ano, ay, nga anak, oy.
1: Way lalis kay anak man. Charissa, ang guwapa nilang anak. Gadi, basta-basta.
2: Tama.
1: Wala na. Okay, balikan natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Ang kwento po ngayong araw, napaka-sad po ng story. Kwento po ni Lilibeth. Isang masayang pamilya. Nag-abroad sa pag-asa. Sa pag-asang magiging mabuti ang kapalaran ng kanilang pamilya. Makapagpundar, makapag-ipon. 2 taon sa abroad, mga kaibigan. Pag-uwi, kahit pa paano may naipon naman. Ayan. Kahit pa paano, nakapagpundar sila ng water refilling station. Naman ko yung mga water refilling station, mami laki nga ang capitalization. Di man po yung nakadako.
2: Yes, tama-tama lang.
1: Tama-tama lang. So nakapagpundar sila, sad to know lang, dili inana ka, nindot ang dagan sa negosyo. Kaya, kanang water refilling station, manggod, okay na siya kung may nakasasentro, ng syudad-syudad, may mga opisina. Pero dito ka sa mga lugar, mami laki nga, mga tao, dili particular sa kalimpyo sa tubig, manugot rin na nga, manginom is bumba, tubod.
2: Ano ba sa agas? Sana to, tubod pala.
1: Oo. Oh. Manginom naman tayo ka ng tubig, gripo, waman ay, sa among panahon, zona, waman tayo ng mga tubig nga kanang kwan. So, I mean, di ba naman ang point na to, no? Ato lang istoryahan bang, anong inana ang dagan sa negosyo? Hina ang negosyo kay basin mo niya, o dili time, dili timely, o dili po appropriate ang location, nga naman. Kaya ka naman kung mga water refilling station, appropriate na siya sa mga lugar kung asa na yung opisina, kung asa ang mga tao, particular sa kalimpyo sa tubig, yan na ba, mga subdivision, yan na. Yan ba sinog ang lugar nga butangan, dili pa ang mga tao, manugot, maginom dito sa tubig's bumba, tubig's tubod. Kasi tawag ka ng, kuhan gani, mamilaki ka ng...
2: Bumba?
1: Adi, ano?
2: Ay ba,
1: wheel ba na? Sa tawag na? Wheel?
2: Deep? Hill, ay.
1: Sa wala. Kanang ganing, sa gitaw ka na, yun eh. Saan naman tawag na ni?
2: Saan naman yun? Akong naabdang
1: kanang
2: bumba.
1: Tubod.
2: Kanang lagi nga, ano lagi?
1: Kanang nailingin ba?
2: Nailingin, tapos yeah, balon.
1: Balon, ana. Oy, sa tawag na sa English, ay, nakalimot man tawag na eh.
2: Kung ano na siya, Jack and Jill went up the hill to...
1: So, inana ba? So, dagan sa story, mami laki. Wala, nag-progress silang business. Sa iyang story, maramdaman yun ako ang kalisod. Kanang, maramdaman ako, makarelate mag-ug ko nga, doon ay panahon bang gusto ni mo i-save ang business, pero padung naging sa pagka-hugno niya, yung bana na sad to, kwan ba, sad to know ba nga, na patay pang negosyo niya, ang bana po nagkasakit, na ana ba, nagkasakit ang bana. So, muna yung nahitabos yung husband ba, nagkasakit, niya wala man tayo bisyo yung husband, di man naman ni Garillo, di po daw mo inumog ka ng, di po daw mo inumog mga ilim ng makahubog.
2: Oo.
1: So, na-worry siya, or ka na bang na-bothered siya ba, anong nahitabos?
2: Mapangutan na siya, ako kaya yung pagpangutan na.
1: Ngano yung nato man nahitabos yung husband, may man nung tabutan man akong husband, responsible man. I mean, mo ni atong istoryahan karon, Mami Lucky. Daga kay mensahe da, Mami Lucky.
2: Oo, daga. Ayan, ang mga mensahe da ni Captain Jake, oh. Makatatag ka, Mami Lilibeth, kasi may mga anak ka. Ikaw ang sandigan nila. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan, pero wala namang binigay ang Diyos sa atin na hindi natin malalagpasan. Dasal ka na, in time, mag-heal ka din. Hug and pray for you, Lilibeth. Hanap pa si Ate Lizelda ni Captain Jing. Ang sakit po ng story, sinakripisyon talaga niya. Sa buhay natin, may mga pangarap tayo, pero di baling nang hindi makapag-abroad atong partner, importante kasama natin sila sa hirap at ginhawa. Hindi naman siguro tayo papababayaan ng Diyos kapag musalig lang ta sa iya, ha. Mahirap magkasakit, lalo na kapag wala kang pera.
1: Tinuod. Bagay na yung pinaka-problema. Tapos ang harsh pa gina ni Mami Lucky is that kanang kuan ba do nasa kwarta nga around 50,000 pa daw.
2: Kuran pa gyud niya.
1: Hiram pa gyud sig suon niya, nag-away pa gyud sila kay wa magibayaran. Sa muka gyud ay mo gining sakit kay ba. Sige Mami Lucky.
2: Oh, ingon pa si Cherry mi tapos diri Captain Jack daghang trya sa kinabuhi pero laban lang gyud. Sakit jud mo wala ug mahal sa kinabuhi. Relate ko sa akong mga ginikan nga gibyaan na mi pero padayon lang gihapon mi sa kinabuhi. Kinapa may nanginahanglan ako akong mga anak. Mao sa imo halilibet, labahan nilang giyod o ayaw pagpakabala o paglaom sa kaitabangan ta sa labaw makagagahom kanunay tamusampit sa iyang kinasingkasing. Ana pa si Ma'am Dalia, masakit pag nawalan ka ng mahal sa buhay. Lalo na't maliliit pa ang iyong mga anak. Always pray na gabayan ta kanunay sa atong labaw makagagahom at kaya magbanat buto tayo sender para sa atong mga anak. Ako ginapaabot si Tatay Carlito.
1: Nana si Tatay Carlito.
2: Ayan, wala ko nag-refresh. Ayan, Tatay Carlito, sabi ni Tatay Carlito, maganda to. Lilibeth, iba't ibang pagsubok ang nagaganap sa bawat isa't isa sa atin. May mabigat, katamtaman at magaan na pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Maaring minsan nakaligtaan natin ang humingi ng tulong sa Panginoon at magpasalamat. Puno tayo ng plano sa buhay para umasenso, subalit kulang tayo sa pananampalataya. Doon na malalaman ang Diyos kung tayo ay nasa kagipitan. Mabigat nga ang suliranin na pasanin na halos magbigay ng ating katawan at isip. Magpakatatag ka at buhayin mo ang iyong mga anak at maging malapit sa Panginoon. Tibayan mo ang iyong loob at huwag mawala ng pag-asa. Alang-alang sa mga anak, magpakatatag ka.
1: Ayun. E ano daw yung mic, Mami Lucky? Medyo maraming nagkating. Ano ba? Samo ka? Marami ito ka ng
2: wala man sa akong kuhaan, Kap?
1: Ah, wala di ha?
2: Sa imo harag yun na siguro.
1: Oo ba? Sige.
2: Oo. Oh, ayan, yun ang sabi ni Tatay Carito. Tama po, no? Ayan, ayun pa si Ems, Anob Kapinjik. Naiyak ako sa story. Napakasakit mawala ng partner sa buhay. Umiiyak ako kasi kung sa akin nangyari yan, baka hindi ko kakayanin, lalo na may mga anak pa at mahal na mahal mo siya. Magpakatatag ka, bumawi ka sa mga anak mo dahil sila na lang yung alas ka ng iyong asawa.
1: Alas.
2: Kasi alas ka.
1: Alas. I mean, ace. Mo na lang nagyabilin.
2: Binakugatas niya. Yan, Captain
1: Jake. Sige, Mami Lucky. We have only 16 minutes more.
2: Ayan. Sa akin naman, Captain Jake, lisod, isip isa ka, lisod mawad-an o ganang haligi ng tahanan. Kasi ako, pareha sa akin. Ang yung tatay ko nawala when I was 10 years old. Makita gid ako ang sakripisyo sa akong inahan. Kung giunsa man niya pagbuhi, nga wala ang among amahan. Pero, sa ngayon, hindi naman natin masisisi, kaya naman gud nga panghitabo. Wala mang, we cannot control our life. We cannot control kung dili po ta makapili kung kano sa ata mawa diri sa kalibutan, di ba? So, masakit at saka syempre, you have to go through that process ba nga. Kailangan ka mag-grief yun ka sa period, ana, kung kailangan nga muhila ka, mag-grief ka, pero ang pinakamaganda talagang weapon natin talaga, eh, syempre, manalangin ka sa Diyos. Kumbaga, ibalik mo ang lahat ng imo isumbong ang tanang nga na-feel ni mo dito sa yahaba to release the pain in your heart. It's hard to move on and healing is a process. Ibig sabihin, proseso na siya nga, dibot pasabot nga, nawala siya karun, ugma, ma-okay na ka. And it's okay not to be okay. But you have to be brave. Meaning, kailangan ka mahimong kusog kay dihapon magkuha o kusog ang atong mga anak. And isa ni siya sa pamaagi, Captain Jake, no? Kasi kaya nga sabi niya, bakit nga sa ako man nahitabo? Again, because we cannot control kung unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi. That's the very reason, Captain Jake, nga. Sometimes, we have to kind of focus on the things nga atong makontrol na lang ba. Basta importante, kanyari kung natin mga ingon-ani man nga sitwasyon po sa atong pamilya, nga kaya na makabalo ka nga murag dito na dyan pa doon, you have to focus on the good memories nga atong ma-share sa mga tao para at least kung mawa man taan ng kalibutan na o mawa man sa kalibutan na, at least good ang memories nato. And you have to be very strong enough para sa atong mga anak.
1: Tinod.
2: Diba? Good
1: paano,
2: memories.
1: Paano tugikon sa iyong mama? Sana. Paano yung gidawa to sa mga panahon nga nawa iyong papa? At what age ka?
2: 10 years old.
1: So, 10 years old ka?
2: Kung ano to siya, Kap? That was 25 years ago.
1: 25 years ago.
2: 14 years ago. 24 years ago na. Because I am 34 years old karon.
1: So 10 years old ka to.
2: Dili ko kabalo kung unsang grieving process akong inahan. Kay sa una nga namatay akong papa, ang akong nagbulag mami sa akong mama. Dili bulag nga nag-ano. Pero ginalingawon ata sa akong mama atong panahon ng iyang kaugalingon mo itong mag-awas siya, makikistorya siya glaing tao. Pero wala siya nag-ilis o kasawa. Eh, na-late na ako na-realize nga ako na may paday akong mama, no? Kanang nagbinyo siya glain ba? Kay, syempre, kung imagine ni mo, 24 years ka nga wala.
1: Siya lang isa.
2: Siya lang isa, di ba?
1: So, naman mo.
2: Oo, pero syempre, pag abutog ka ng time nga na kay pamilya, bulag man ka sa imo ang ginikanan. So, that is something kanabitbog na itong tanawon na syempre, lusod po ka ayaw mamahimo kang ano. Pero, para sa kuwag Captain Jeka, as anak nga nawad-ano gamahan, kuan siguro siya, kanang, it's a process. kanang proseso gyud siya kaysa una dugay mapugay ko ka move on about a death of syempre a papa. So dili gyud siya dili siya dali pero you have to go through that process because dili ka mamahimo ikaw karon kung dili na nimo agihan nga proseso. And of course ang pinaka importante gyud is of course na dili na to inumdumon ang natay Ginoo sa panahon nga nagka-problema ta. Dapat you have to include ang Ginoo gyud sa imong kinabuhi for you to be more stronger sa imong lakbayin din sa kalibutan. So kana gyud Captain, kana lang Captain Jake, thank you very much.
1: Okay, salamat Mami Lucky and salamat din po sa mga nag-share po ng kanilang mga
2: comment.
1: Kanilang pananaw po, sila Prince Yosores, naminas ng programa, taga Carmen Davao de Oro, si Naday Carlito, naminas ng programa. Ang dami pa dito mga messages.
2: Oh, nabasa actually, tama ito.
1: Si Ems Anob, nabasa ba natin?
2: Yes po.
1: Yan. They are required, kanang emotionally kuan karon. Namina mo gud sila niya, na-touch mo sila. Dapat isa.
2: Bubong sa bubong balkuhan. Ilapat ito ilang customer, nihilak do ilang customer
1: sa namina sa doon programa. Anyway, daghan mo gud siguro matouch yung nani kay makarelate mo gud tao sa iba. Makahunaw na ito ba? What if sa tuwa na hitabo ni?
2: Yes.
1: What if ako ni? Ayan. What if ako ang papa to? Ano ba? Ako dili kay ko karelate kay wamo magdako gud sa kuang
2: father.
1: Wala mo gidakan nga papa gud niya. Wapo gidakan nga ma. Pero sa kuang lulog lola, dili magudani na hitabo kay na matay man daw kong apuhan nga natural kuan ba natural death ba kana bang tiguang ra gyud sila
2: namatay sa katiguangon
1: namatay sa katiguangon ba and they are so blessed bangod kay namatay sila sa katiguangon so di kay ko ka pero ang kana man wad ang pamilya sakit gyud na tinuod no nya dunay mga pangutan na ngano kaya kay murag bata pa man kay kung husband murag daghan pa kayo og mga kanang daghan pa kayo ang pangarap nga wa mabuo daghan pa kay mga pangandoy
2: kaya murag out of kanang ano bang ano nang ingani man.
1: Oh, nga na ba. So do na magwi panghitabo Mami Lucky nga kanang bisan og walay klarong ngano. Ngano ba? Bisan og walay klarong ngano, dili pasabot nga wala nay kahulugan ng tanan. Dunay ginay mga meaning o dunay ginay mga dunay ginay kanang kalabutan puhon sa unahan no ang gugma o kanang paghigugma ninyo sa matag usa mo magunay pinaka importante lang kay again sa daghan na natong na storyan sa atong programa Mami Lucky nga na magi wa na to pangarap pa pero moabot wala na to gihandom pero moabot wala naman po'y makabutang hawa na ito, gi-pray, pero niabot sa itong kinabay. Samaan ni Mami Lucky. Ang itong prayer kanunay para magiging sa ikamayo. Niya doon na magiging mga panghitabos kinabay nga rin ito po mapugnan. Ingon gani ko sa itong daghan ng programa, dili magod mapili o di magod na ito na mabutan. Uh-oh. Kung kano sa tamawaan ng kalibutan
2: yes,
1: na.
2: Yes, tama. Di,
1: mauna siya, mauna ka, maunay mo mama, maunay mo papa, maunay mo igsuo, dili ganda makainana magod. Ang pwede rin ito buhaton is kanang muhangyar rin. Maoram niyo na kung kanunay ginaistorya nga mahangya ragyan. May tabo ang manggaling na dawaton ragyan na to sa tibok na tong kasing-kasing. Bisag sakit na maumag yun niyang kinabuhi. Kung pwede palang gani, doon na palang gani. Siguro higa yun nga naatay buhaton ba. Nga di lang na mahitabo sa tong kinabuhi. Mahitabo magyun na kagitakda, magyun ang kamatayon sa tao. Nga, ang pinakanindot lang is that the memories nga mahibilin
2: yes,
1: sa pamilya.
2: Correct.
1: Paano na naging mabuting ama ang inyong tatay. Yun ang pinakamaganda. Isa sa mga bagay mga kaibigan, habang buhay tayo, alalahanin kung paano tayo maging mabuting tao sa panahon na buhay pa tayo. Ano man, maura may itong ikabilin sa panahon nga wa na taning kalibutan na.
2: Correct. Mabitaw na nga na ay ginaingon ka, Pinzik, nga in loving memory of.
1: Ayan, ayun. Ang kabilin, nga pagiging maayong papa sa mga anak, ang maibilin na to sa pagiging maayong tao sa mga tao, puhon, nga mahibilin kung wa na ta. Paano na? Maayong relasyon, maayong pagpadako, maayong pamatasan, maayong pakikipagkapwa-tao, gabuhat kag minaayo sa isig kaingon. Morgan ang pinaka-importante. And gusto na ito ipahibalo karon Mami Lucky sa tuwang programa nga inana ka. Kanabang usay tawag na brittle, usay tawag na Mami Lucky, kanabang pinak inana kadali ang kinabuhi. Ang kinabuhi man gud sa Biblia giingon nga murag singaw lang siya.
2: Mm-hmm.
1: Kita mo anang linga anang linungag parang singaw lang. Nakita pa ni mo karon in later on o taud-taud lang mawa na siya. Murag hinungaw lang sa linungag ang kinabuhi sa tao. Tinuod kay na and there is kwan kini nga story magpa-remind sa tuwa nga dili pwedeng yamaan ang kinabuhi.
2: Mm-hmm.
1: Magpa-remind sa tuwa nga dili sayang-sayangon ang mga oras sa walay kwenta nga mga butang.
2: Correct.
1: Kay buhi ka karon pero wa ta kay baunya taud-taud ugma ba puhon wa na taning kalibutan. So unsay maayong buhaton? Pag napata sa mayong panglawas, napata sa mayong pangisip, napata yung mga kahigayunan, magbuhat og minaayo. Mao ni ang reminder kag wapo ani nga story karon. Kun luna may maayong mahatag ani sa tuwa. Do sakit ni nga pangitabo sa tuwang share of the day, pero unsay maayong makutlo ani? Ang makutlo ani is we have to kanang treasure ba nga naa patay kinabuhi. We have to treasure ba nga duna patay higayon nga magbuhat og minaayo. Kaysa panahon nga duna nay a desisyon ng langit, kakuhao na taning kalibutan na naatay kabilin. Doon ay sukdana, na ay kriteriya for judging pag-abot sa panahon sa kaluwasan.
2: Yeah.
1: Di man na pwedeng nga wala. Kaya na may mga aklat o aklat sa gawa o aklat sa mga gawa. Di man na pwedeng malinlang mamilaki kay manubag magitapuhon. Doon na magigitawag nga paghuhukom.
2: Mm-hmm.
1: O magina ang gitakda sa Ginoo na ikamatayon og duna po'y paghuhukom asa man ta hukman sa atong mga buhat samtang buhi pa ta aning kalibutan na.
2: Yes, tama gina Captain Jake. Mao nang ginaingon kap nga you cannot control things, dili na to makontrol ang death, but we can control unsa atong buhaton. So focus on doing good things. Yeah. Maayong butang para maabot ang panahon. Kasi nga tama tingnan ni Captain Jake, kabalo mo ang kinabuhi, very kuan kayo, dali ra kayo. Naganitay ka tong kaila ka friend na to Captain Jake nga ito ni angi si Mana good nga wala lang, nagpractice lang siya, nikalit lang na naigo lang ulo, namatay diretso. Diba? So
1: ina na ganun ka, yun nga tama nga, totoo talaga nakasulat sa Biblia mga kaibigan. Ang kinabuhi parang ano lang, singaw lang ba? Nagluto ka, naisingaw, inalisngaw ba? Nga nakita nimo si buong mga mata, taod-taod na wa na. Dali ragyo gayo. Kung unsa nakita nimo nang inalisngaw sa linungag, inaana kadali ang kinabuhi. Now, inaana tagi remind po sa story karong adlaw is nga dili na to sayang-sayangan ng atong oras. Dili sayang-sayangan ng atong panahon samtang buhi, maningkamot nga magbuhat og minaayo. Dili sa binuang, dili yamayamaan ang kinabuhi, kay dili sa tanang higayon duna tay pareho ana nga maayong panglawas, dili sa tanang higayon nga duna tay maayo nga pangisip. Dili sa tanang higayon buhi ta.
2: Okay.
1: Ibig sabihin, atong i-treasure ang moment sama karon nga naa kay kahigayunan, ayuhon nato atong kinabuhi. Ngano man, at any time mawatan ng kalibutan na doon natay mga maayong memories na ibilin sa mga anak, doon natay maayong mga buhat na hinumdumon sa mga tao samtang wala ka na aning kalibutan na. Ito si Kwan, maayo ka itong atao.
2: Buutan ka ay itong atao.
1: Buutan to, nakatabang to na ako, grabe itong atao. Imagine, mamatay ka na lang, pero imuhang legacy, mabilin pa nimo. That's immortality, Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Mura kagatanong, magkahoy, nga mahinumduman nimo, bisag wa ka na aning kalibutan na. Samtang makita nila ang kahoy, nakita nila ang kahoy ngayong gitanom, mahingon nyo sila kining tawhana, katong tawhana na wa, mawag ito yung tanom, aning kahuya. Nakaukit na ba?
2: Mura pagudog kanta, Captain Jake. Nga kung ang imuhang kanta nitatakgid sa utok o sa kasing-kasing sa tao, di gyud mawa ang kanta.
1: Ayan. So yun, those are mga beautiful kuan ba? Mga beautiful kanabitong kabilin sa
2: memories.
1: Ayan. But anyway, gusto lang ako ni i-leave ning
2: message.
1: It's from Matthew 11:28, Mami Lucky. Napakaganda nito, Mami Lucky. Pagka mabigat ang buhay. Yan. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan. At kayo'y bibigyan ng kapahingahan. Mababasa po yan, mga kaibigan, sa Matthew 11:28. Kapag ka nabibigatan ka sa buhay, ang sabi, kayong mga napapagal at nabibigatan. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan kapag kayo'y lumapit sa kanya. Yun lang po ang pinakamahalaga. Sa madaling salita, pinakamahalaga sa mga ganitong sitwasyon, yung manalangin.
2: Yes.
1: Dili pwede walay haud ani nga panahon. Walay haud sa kinabuhi. Nga maingong ka, ako ang pinakalig-on. Bisan si kinsa pa ka nga adunahan, kwartahan, ang problema, di yun ni mo malikayan. Have faith like David.
2: Mm-hmm.
1: Magkaroon ka ng pananampalataya ng gaya ng kay David na kahit sino mang gulayat kaya ng pataubin dahil sa kanyang pananampalataya. Magkaroon ka ng pananampalataya ng gaya kay David na walang sino mang gulayat ang kayang paluhurin, kayang pataubin ang pananampalataya ni David. Yun ang pinakamagandang lesson sa ngayong araw, mga kaibigan. Wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay may natutunan naman tayo. Minsan makahunaw na tatama, no? Precious yung ang kinabuhi. Ginanag yun ay kadali ang kinabuhi. Unya, buhi pa ka, ginhawa ta, maing lawas. Patakay ba ugma, di na maayo tong lawas.
2: Tama.
1: Kaya pinakanindot, mintras maayo pang lawas, magminuhat, tidag maayo, minaayo, kaya mawa man taning kalibutan na, kaya matubang man tapuhon sa Ginoo, natay, kuan ba, natay mga maayong buhat nga nabuhat pa, kasasala, biyata, nagamatag sayop.
2: Correct.
1: At least, malamang gamay atong binuhatan nga maayo. May na lang, balansi-balansi ba? Anyway, maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang bukas muli sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: O ako si Mommy Lucky.
1: At kaugnay sa ating story ngayong araw mga kaibigan. Gaya po ng lagi kong bilin sa inyo, magtanim ng mabuti at magaani ng mabuti. Damihan nyo ng kabutihan para magaani ka ng maraming kabutihan. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
0: Love, Sex, na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Bago San Elson. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitito yun. Ang Magnum C, maugin ni makaayo sa atong panglawan.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.
2: 96.7 on the dial. Davao de Oro turning.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Mga kaigsuunan, maayong adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan og giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan, hilabi na sa mga miyembro ni ini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

Então agora, se a família que vibes, elas 4:37, né? Cabo Nomina, que vibes, o programa FM Arting, o local, sempre 3 em um favorito, um estação, 96.7 FM Artabo de Oro. Que vibes, que família? Sin kaila mo aning banda dira sa Compostela, ang Magisterium. Monilang kanta ka vibes nga halika na. May pagabinaw sa tanang membro aning banda ka vibes or kaila aning banda ka vibes. Pwede mo sila kuhita ka vibes nga sinapa sila daghan ng mga kanta dira para ito ang i-play dira sa itong programa. Tingog lukalog siyempre sa itong mga ka vibes dira ang adunaw sa mga grupo or banda or solo. Solo nga artist ka vibes. Pwede ka mong padala sa yung mga original nga mga kanta, original nga mga obra ka vibes. Kaya ito anong i-play dito sa itong programa ka vibes. So syempre kasi na yung mga higayon, na yung mga time ka vibes nga mag-invite tawag artist diriya or through online ka vibes. Para itong hinabi yun. Pero sa pagkakaroon wala sa ka vibes kay medyo apiki pa ang dagan sa oras ka vibes. Sa mga ka vibes sa ito nga nagkapi ka ron sa mga naminaw sa itong mga bisaya ang mga kanta or naminaw sa programang FMRT Uglukan. Relax ka vibes o enjoy lang ang music ka vibes.

0: Siyempre, Dres, yung paboritong stasyon ng 96.7 FM Ardap Audio Oro. Your favorite music radio, kamamilya, ka-vibes. So, sa karong ka-vibes, wala sa tayo Facebook Live. Kaya tungod sa nabitin kita sa oras ka-vibes. Kay tungod sa brand out ka-vibes sa muli sa Nordex nga di man magpahibalo. Ay baga minaw, ganin mo dra Nordex. Sa mga ka-vibes ato dra nang happy karon or sa mga kong gingo nang happy, nag-relax karon kauban lang pamilya. Saturday uban karon kay Saturday ugma, Sunday walay trabaho ka-vibes. Timing karon or perfect karon nga adlaw or higayon para magkatapok-tapok ang tibuok pamilya. Nayuban karon nagpadagat, nagpabukid, nagpanangaligog sa pa. Ayo kalimot ka-vibes nga always yun mag-amping ka-vibes. Dala dra sa pag-amping. Mag-enjoy kita sa itong mataglakaw ka-vibes. May kahapon ka na itong tanan. Siyempre ka-vibes, ayaw kalimot. Isay ba itong number ka-vibes ang 0951-220-0478. Ayaw kalimot nga pwede kayo kang mag-request. Ayaw kaulaw na pwede kayo mag-request ka-vibes sa iyong paborito ng mga local artists o local ng mga kanta ka-vibes. O pwede niyo mong i-text kung isay mong gustong local ng artist kay atuan ang i-search ang ilang mga kanta, atuan ang i-download kayo para at imo ang madunggan rin sa kahanginan ka-vibes. O siyempre ka-vibes, hili na ito putlon. Or padayon kita sa music ka-vibes para sa itong programa ng FMRT Yung Lukas. Next song ka-vibes, gikan sa banda nga Nabu, all the way from Nabunturan. Shoutout sa ilang bukalis kang Jason Baluis. May pagkaminaw ka ni Madrapre. And ilang kanta ka-vibes, Hanap by Nabu. Stay tuned, ka-pamilya, ka-vibes.
1: FMR Tingog Lukas.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Rino Bisira, taga Matina, Pangi. Mayong ako lawas kung makaano ka inong. Diyan sa lab, kapsulog sa kape. Ang ako nga, sakit nga sa ula. Wala pa akong latungar na. Yara ko arthritis. Karun wala. Murugway na magbati. Wala akong labati arthritis. Hindi po. Mayong.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
11: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: Sa ngalan, samahan, nagsanag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panag-iusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Maigsuon ato ang ginulsulan ng atong mga salaron mandam kita sa pagsaulog ning Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios sa mga kagagahom sa tanan, o kaninyo mga isuon, ka nakalapas sa pugdaku uyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton.
1: Kaya ang sila, akong sala, akong dakong sila.
0: Busa, nangamuyo ako kan Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga isuon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya nang takita sa Dios sa mga kagagawam sa tanan, pasailuon sa atong mga salada, doon nang takita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautan kaniya og 1,000,000 pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, laki pang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon natubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw intaw nako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug ikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og pipila lamang ka pesos. Gilabnit dayon niya ang tibuok ug giingnan. Gilabnit dayon niya og gituok ug giingnan. Bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiloy kaniya sa pagingon, ayaw intaw nako apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot. Hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo o nangadto sila sa ilang agalon o siya gisuginlan nila sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ng sulugoon o giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka kaman kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon ug gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, ingon usab niini ang buhaton kaninyo sa kung amahan nga tua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katao sa kinasingkasing gayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manlingkod. Mayong gabi kaninyong tanan. Siguro makarelate mo rin ako ang i-share ng experience sa inyo, ha. Recently, nagpaayo ko sa kumotor ba? Kumotor kay 2R XR 200. Ito ay 2008 model. Taod-taod na ni motoran ni 15 anyos na ni. Unya, wala ko'y daot ang motor, pero muaso naman good siya. Tapos, sana ko, mura kinahangla na yun siya o top overhaul kay lagi. Muaso naman siya. Niya, ang ako mekaniko, kuwara mo po sa Kristan. Maayo po mo ayo. Pag hatag niya sa kuwa sa pyesa, ingon siya pads, ilisana na siya o piston ring. Okay pa yung piston, wala'y gas-gas ang bore. So, okay ra. Ang ako alang gipalit, assembly sa piston kit assembly, no? Pagkaroon ang nahitabo is ako may gapalit og piyesa, so tuyo ko sa tagum unya ang bore or ang sukod sa bore karon sa ako ang motor kay 75 naman, so nagipadalan ko niya og sample karon dito na ko nahibal-an sa riyan wala man walay pareha suksukod. So nangita ko, dito na ako naibalaan nga naay gabaligya o replacement. Ang problema sa replacement, di man ni original. So risky. Sige, mangita sa ko o genuine. Pagtuyok na ko, nakakita ko karon o tindahan nga makahatag sa ko genuine. Pero ningon siya, Sir, unsa man ang klase nga piston ring, baga o nipis? Dito na may gani. Kay nagdala kog sample. Nga dito sa sample na nakita nga bagaon di isa nga piston ring. Nga pag tan-aw pod, nakita pod ang diferensya kay ang space sa piston ring sa use na nagamit ta dako na gyud kang ang bag-o huot-huot gyud siya gamay. So nay diferensya, gamay lang a diferensya kung tan-awon sa mata, pero pag-abot sa performance ang katong wangwang mo cost gyud siya og aso niya katong huot tong sakto gyud sa iyaha, di yun na mo cost og aso. Dili nang aso nga puti kayo ha, nga kung makita nimo sa dalan mura nagsugbag uling kana dagong aso nga dako ang iyang buga sa aso ba. Karon ngano na example maguna ko ni kasi mga igsoon, kung better gyud kayo kung nakay pangitaon nga piyesa sa imong motor, labi na kung ang imong motor karaan na gyud kayo, better magdala gyud kag sample. Kay ang sample mao man toy basihan niya karon kung ang piyesa nga iyang ihatag sa imong haumba niya sa piyesa, mangutana man na sila replacement or genuine. Niya sa uban pud nga mga market na sila ginatawag nga OEM. Ang meaning sa OEM, original equipment manufacturer, that is original gyapon siya, genuine siya, pero dili gyud mismo ang kumpanya nagbuhat katong ilahang gikumprahan. Siya ang gabuhat, ginapalit lang siya sa kumpanya, halimbawa Honda, pero ang maker sa halimbawa ang ilahang gipalitan nila sa brake para sa ilahang motor, Bendix, ilaha lang ang ilisan og pangalan, bali paliton sa Honda tong sa Bendix nga brake pad unya ilatong ibutang sa motor. Unya di man tigbuhat si Honda og brake pad, so ang paliton nimo pag-abot to OEM, ang brand ang nagabuhat sa OEM asa sa brake sa Honda mao ang Bendix. Example lang na siya, so manay OEM. Lahi ang OEM sa replacement, kay ang replacement third party gyud, dili siya mao ang ginapalitan sa maong kumpanya, gabuhat siya aftermarket gyud siya. Bali kung si Bendix mao ginakumprahan ni Honda para sa ilang brake, lahi pod nga brake ang paliton nila, bali Brembo ba karon or Mutaro ba karon, so niya na replacement na siya. Ang problema lang sa replacement, usahay naalang kay usabon dili haom or dili siya magfit sa iyahang configuration dira, so on and so forth. So at least ngano nabuhat na ko ng example kasi mga igsoon sa tong ebanghelyo karon, ang ato ang Ginoo naghatag na sa tuwa og sample unsaon nato pag kinabuhi diri sa kalibutan, kung gusto ta nga mahimong makasulod sa iyahang gingharian, kung gusto ta nga husgahan sa ato ang Dios sa maayo nga kinabuhi, kinahanglan puy-an nato ang sample nga yung gihatag sa tua og dili ta magpalayo niini. Pangutana, OEM ba ta o replacement? Actually OEM ano man, kay ang ato ang Ginoo naghatag man sa grasya sa tua, naghatag sa tuang grasya sa tua pa kitang tanan, we are genuinely graced by God. Pero how we able to work with the grace of God would always depend sa atuang pagpuyo. Muna musunod karon ang authenticity. Tanang grasya sa Ginoo gihatag sa tua, genuine na siya, gikan na sa iya ha. Ang magkadaiya lang ta depende sa tong pag-apply sa maong grasya. Muna nga kita gitagaan na tag sample, a sample of way of living. Pero ang pangutana, gisunod ba nato ang iyahang sample? Sa tong ebanghelyo, ang sample nga gihatag isang pagpasaylo. Magpasaylo ta dili lang kay kapito, kundi kapituan nga pito. Sa Hebreo kanang 7, number 7 is perfect number. It a perfect number, that is for eternity. So pag ingon ni Jesus nga kapituan kapito for eternity, you need to know how to forgive. And for truth, dapat sa kasing-kasong yun ni mo, kabalo kang mo pasaylo. Pag mingon ka og gipasaylo na ta ka, pati mong kasing-kasing mo pasaylo. So muna yung gipakita sa tong ebanghelyo karon. Ingon si Jesus, ingon usab ni ini, ang buhaton kaninyo sa kung amahan nga tuas sa langit, kundili ka mo mo pasaylo sa inyong isikatao sa kinasing-kasing gayon. So Jesus will forgive us, kita po diri sa kalibutan mas knew how to forgive. Daghan na kaayo og sample nga gihatag ang Ginoo sa tua, ang pangutana, gisunod ba nato? O muna akong panginaos sa inyo mga igsoon, ayon na mo pangita og lain pa nga mga pamaagi o replacement for you to live in a Christian way. Because God has given us the exact thing to do para kita makasulod sa yung harian o mahalon ang ato ang Diyos sa pamaagi nga kaya natong mahalon. Hinaot paunta. Amen. Manindog. Ato karong ipadayag ang ato ang pagtukitang tanan. Nagato ako sa usa ka Dios ang amahan na makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka na ito mga tao, galang sa atong kaluwasan. May kanaog siya, gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagato ako sa usa Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot at kalibutan. Amen. Mga igsuon, kita kanunay nagampo nga ang Dios mapasaylo ka nato sa mga kita andam nga mapasaylo ngadto sa nakasala ka nato. Niya sa atong mga pangamuyo, atong pangayoon ng gugma o kaluoy sa Dios. Kita mo ingon, Ginoo, dungga o pasaylo a kami kitang tanan. Ginoo, dungga o pasayloa kami.
1: Alang sa tanang nagdumala sa simbahan, mapatunay unta ang hiyas sa pagkamapasayloon o pagkamahigugmaon nilabina ni adtong mga tao nga naglutos sa Kristohanong katilingban sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginodungga o pasayloa kami.
1: Alang sa atong mga pangulo sa panggamhanan, mabatunan unta nila ang kasing-kasing nga mapapasayloon aron makamugna sila ug bagong dagway sa panggobyerno, mga pamaaging makaayo sa pang-ekonomiya, politika ug uban pa aron mulambo ang nasod nga Pilipinon. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginodungga o pasayloa kami.
1: Alang ni adtong mga nagantos sa tumang kawadon, walay kaangayan nga naangkon. Mga taong nagkalisod-lisod, makabaton unta sila ug igong kusog sa pagatubang ni ining tanan ug musalig sa Dios nga maoy tinubdan sa hustisya ug kaangayan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginodungga o pasayloa kami.
1: Alang ka natong tanan nga misaulog sa pulong sa Dios, gugma o pagpasayloonta ang atong mahuptan, ilabi na sa tagsa-tagsa nato kapanimalay, magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga o pasayloa kami. Ato sa biapil, sa ato mga pagampo, ang mga intensyon nga gihalad ning Santos nga Misa, pasalamat gikan nila Congresswoman Maricar Zamora and family, Governor Raul Mabanglo and family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Manuel Y.K. Zamora and family, Board Member Cole Irv Zamora and family, Vice Mayor Sirian Riterba and Darling Riterba and family, Rosemary Daig and Terrano family, Mr. and Mrs. Jessa Adorna and family, Jason Orboda and family, Joy Balbin and family, Mr. and Mrs. Joselito Rosales and Erica, Mr. and Mrs. Jefferson Patay, Chelsea Jane and Chelsea Dijana, May Palahang and family, FM Radio Davao de Oro, Davnor, Davao City and staff, usab pasalamat o sa mga intensyon sa Garcia ug Ocleda family, Waban family ug sa Pereras family. At usabi ampo ato mga igsoon nga ni Pano na labi na ang kalag nila Erlinda, Lulit, Armando, Shane, Ashley, Celso, Petronila, Purification, Emilio, Edita, Anatalio, Dominador, Elias, kalag ni Calixto, Hermana, Sani, Benjamin Senior, Montano Senior, Leia, Dionisio, Sani, Lolita, Angel, Benjamin, Ruben, Felomina, Esmeralda, Carmen, Almar, Fermin, Fedila, Angel, Lolita, Virgilio, Victor Senior, Crescencio, Lydia, Margarito, Olpiana, usabang kalag ni Jan, Leticia o Samuel, kalag usab ni Sullivan, o ang kalag sa tanan ng mga nangamatay, labi na ang wala na nagaampo kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggaw, pasayloa kami. May gugmaon o mapasayloon nga mahan, ihalad na mo ang tanan na mong mga gikinahanglan. Tabangi kami nga makapuyo o makapasaylo ngadto sa uban. Ug dasiga kami sa pagsunod diha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manlingkod ato ang andamo ng ato ang mga gasa.

Manindog. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo mag-aga unta sa among mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultul unta kanamo diha sa dalan nga naha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na kaninyo, manalangin kaninyo ang Diyos sa magawa sa tanan, sa ngalan, sa mahanog sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kahalan ng Santos na Misa, lakaw ka mo, dadang kalinaw da kong gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.

Maayong gabi, mga Igsoon ko din, Kristo. Welcome sa itong programa, Ang Buhing Grazia. And we are thankful enough for having this evening sa itong pagsaulo sa Santos na Misa. O mapasalamaton po kita kaayo nga naka-on-air na po kita sa itong programa. And buot ko na pasalamatan ang tanan ako ng mga kauban din niya sa istasyon for making our celebration sa Santos nga Misa nga solemne o usa ka mahinungdanon kaayong kasaulugan sina Kuya Jason ang ato ang live stream master o usab kang Kuya Lito o kang Kuya Jefferson nga mao ang nag-aawit sa ato ang Santos nga Misa o sila po itong kauban sa pagbasa. Buot ko sa pasalamatan o gigreet ang ato ang mga kauban din niya sa istasyon nga nagpaluyo sa ato ang programa for making it always live and available. Labi na sa ato ang kongresista Ma'am Maricar Zamora, kauban ng iyahang pamilya, si Sir Mabanglo o si Sir J.R. Zamora. Daghang kayong salamat. You have been the backbone of this program. Kay kung wala po din yung suporta, dili po tamulungtad ani 6 years running na ang ato ang programa, Ang Buhing Grazia. And we are also thankful kay kung wala po ang pagtugot sa ato ang amahan sa diocese, Bishop Medil Aseyo, nga kita maka-live sa atong Santos nga Misa o maka-live po sa atong programa. Dili pod kini mamahimong mapadayon mo nga Bishop Medil, daghan kaayong salamat sa imong pagtugot, sa imong pag-uyon o pag-iya sa pagsaulo ni Santos nga Misa o sa pag-run nini nga atong programa Ang Buhing Grazia sa istasyon. Z-Radio patatunguna no nga ato ang programa hangtod nga kini nga atong istasyon na himong favorite music radio. Og pasalamatan po nako ang tanan nga mga nakauban nako sa programa on air o din sa Facebook live stream no. Kamu mismo mga parokyano nato, daghan kayong salamat sa inyuhang pagsubaybay tung una hangtod karon no. Daghan na kayo ang mga na natabangan ini nga ang programa hilabi na sa pagtubo sa espirituhanon nga bahin. Buot ko usab, i-shoutout ang tanan na to mga listeners o sa mga nag-comment din niya sa to ang Facebook live stream. Mayong gabi din na kanimo te, Maria Fatima Sorsano Diorda. Mayong gabi din na te. Salamat sa imuhang pagpaminaw. Usab kang Janjan Monteverde. Salamat kaayo sa imuhang pag-comment. Amping sa bagbiyahe, Father. Salamat kaayo. Usab kang RG Dipilo. May gabi din na kanimo. O dagang kayong salamat sa imuhang pag-tunin o pag-bye-bye sa tuang programa karon. Usab kang Grendola Irene. Mayong gabi din na kanimo te. Salamat sa imuhang pag-uban kang Jeffrey Bantilan. Daghan kaayong salamat sa imuhang pagpaminaw, kuya. May gabi usab din ha. Usab, mayong gabi eh, kang ate Gracil Pasco Neyes. Salamat kay ate, listening from Purok Santol, La Filipina. Yan, ate Gracil, regards sa ito ang mga kasilingana din ha sa Purok Santol. No? Dagang salamat, usab. Kang, mayong gabi eh, pod, kang ate Fevi Cavillieda. Mayong gabi, Idre, pa-shoutout mo ko sa akong tanang pamilya nga naminaw sa imo karon via FM radio, kauban si Lula Asun, si Mama Annabel Alfante, sa akong bana nga si Kevin Paho Makalam og sa among mga anak. May God bless you always and thank you for listening no sa amuang istasyon sa FM radio no. Salamat kayo ti Febi, kita-kita tapuhon din ha sa atuang mga kalihukan sa simbahan. Mayang gabi usab kang ate Alma Monteverde. Maning mama ni Jan Monteverde. Mayang gabi ate Alma. See you bukas sa tuang Santos nga Misa. Kang ate Girly Bedulido. Good evening Reverend Father Victor. Thank you for always giving us faith.
God bless, watching from Ilang, Davao City. Yan, salamat eh. Best wishes of regards sa imuha pong pamilya. Mayong gabi usab kang ating Mildred Brua. Mayong gabi eh. Regards po kang Kuya Dondon. Mayong gabi din ha kaninyo po, pamilya ng Brua. Thank you for always being a good instrument of God, giving us hope and guiding us always by God's grace and mercy. God bless you, Mama Mary. Loves you. Dagang salamat, Ati Girlie Bedolido. O sa tanan nga mga nagapaminaw silang tagsa-tagsa ng mga radio FM, no? FM radio nila silang tagsa-tagsa lang mga balay. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Ganina, before me nagsugod sa programa, nag-istorya-istorya mi nila Kuya Lito, Kuya Jefferson, og ni Jason, may tungod sa ilang pagbisita sa Osaka tigpaminaw sa tuang programa kang Ate Hentapa. May gabi din na kanimo te, og sa imuhang pamilya, og sa imuhang kasilinganan, ubay daghan daw ang nagapaminaw sa tuang istasyon dinha sa New Bataan, Barangay Andap. Mayong gabi din ha kaninyo mga igsuon. Salamat kayo sa inyo ang pagsuporta o sa pagsubaybay sa atoang istasyon o labi na sa itong programa, Ang Buhing Razia. Nakamisa ko din ha sa GKK, no? Katunduol yun sa Nabahaan, no? Malipayon ko, nakamisa ko dito twice or once pa. Yeah. Murag ka isa pa ko nakamisa dito sa ilahan GKK, no? Since nga na-assign ko dito 2012, no, before na igo ang Pablo, no, and mapasalamaton kaayo ko for a wonderful experience sa maunga parokya. Seminarista ko dito ko una na expose gyud nga molingkod og radyo kauban si Ate Grace Maribaw nga naa karon sa Mungkayo, Babag, nga ako ang nakauban dito, mao po nag guide sa kuha unsaon pag handle sa akong kaugalingon on air din ha sa radio mo na Ate Grace. Dagang salamat og sa parokya sa New Bataan. Ang ilahang kura paroko din na si Father Dondon Rancho, kabayan kay nako, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Father Dondon, may gabi din na kanimo o sa imong mga parokyano. Itong niaging Sabado, naghatag ko o renewal seminar sa ato ang mga lectors dinha sa parokya sa Babag, ang ilahang pari si Father Ruel de los Reyes, who is also my parish priest when I was assigned in Pantukan, San Jose Parish, no? Pantukan, isa sa mga naka-impluwensya po sa ku ano, sa maayong pagserbisyo ngadto sa katawan si Father Ruel. Unya mga igsuon, isa sa ko ang na-promise sa ilahang this time ang ato ang mga paambit, no, mahitungod sa mga propeta, no. Susugda nato diri, siguro depende ko pila ka buk propeta nga tong istoryahan, pero kato mga propeta nga madungog nato sa Biblia ang ato ang panagisgutan atong ila-ilahon kining mga propeta, isa-isahon nato ni siya hangtod moabot og December, no, every Saturday ila-ilahon nato for us to know nganong importante nguan sila nga mahibaluan o nganong nabutang man na sila sa Old Testament. Ito niya, importante kay sila sa kinabuhing Kristiyano, no? Muna nga to ang unang diskursuhan karon, na to ang kuwang ipaambit sa inyo ha. Nganong kaning unsa may importansya sa mga libro sa propeta, mabasa na to din na sa Old Testament. Kay kita manggod po sa Santos nga Misa, gabasa manggod ta og Old Testament, no? Labi na sa first reading, kasagaran gyud na nilagikan gyud sa Old Testament. Although after Easter, no, og running going through the end of the liturgical year, no, nga to madunggan manggod is about the Acts of the Apostles ang kinabuhi sa unang mga Kristiyano, but mostly sa mga uban nga mga liturgical Sundays, ang ato madungog sa mga first reading is coming from the book of the prophet. So better for us to know them, no? O unsang ilhang role sa ato ang pagtuong Kristuhanon. O
Okay, here we go sa ato ang gamay nga panagambitan karon. Unsa man ang importansya sa mga libro sa propeta nga mabasa nato dinha sa Old Testament, no? The books of the prophets in the Old Testament hold a crucial role in the overall narrative and theological framework of the sacred scriptures. Take note, ang kaning ato ang book of the prophets, they are coming from the Jewish tradition, no? Gikan na anak man ta sa mga sa Jewish tradition, sa Judaism. Pero the fulfillment of Judaism, we believe, is Jesus Christ. So, karon dako kayo iyang role kay lagi. Siya manggod ang naghatag og overall narrative sa theological framework sa tuang Biblia. They present a bridge between the law and the New Testament, offering insights into God's covenant relationship with His people and serving as moral and ethical guides. Sa ato pa, it will describe us kung unsaon pag kinaguog, unsaon or giunsa pag kinabuhi sa mga magtutuo tung unang panahon sa wala pa si Hesukristo pagtuman sa kabubuton sa Dios. So mao na nga importante di ay ang mga libro sa mga propeta nga mabasahan nato sa Biblia o ginabasa nato panahon sa Santos nga Misa. Here are significant several aspects highlighting the significance of the book of the prophets in the sacred scripture. Number one, covenantal relationship. The prophets called the people of Israel to remember their covenant with God. So ang propeta nagpahinumdum sa mga Israelita sa ilahang kasabutan ngadto sa Ginoo. They remind the Israelites of their unique election and their responsibilities this entails. Kabaluman ta nga ang Israelita, sila ang piniling katauhan sa Dios. Ug ang propeta, they serve as a reminder of that covenant, kanang kasabutan sa pagtuman niini. Kay pinili man sila, naa sila'y mga responsibilidad nga ilahang buhaton. Often emphasizing repentance and faithfulness as crucial to maintaining this relationship. Nakahatag og importansya niini ang pagpahinumdom mahitungod sa pagkamatuuhon og sa pagtalikod sa mga kasalanan para ma-maintain ang relationship sa tawo sa Israelita ngadto sa Ginoo. As it is stated in the book of Jeremiah chapter 31 verse 33, it says, "I will put my law within them and I will write it on their hearts and I will be their God and they shall be my people." So in line kayo siya sa atong ebanghelyo nga nadungog karon ba no, nga nagpahinumdum kanato nga kinahanglan subayo nato ang gitudlo ni Hesukristo. Kapila man ko mupasaylo Ginoo, nangutana si Pedro kang Hesus. Kapituan ba? O gantubag ni Hesus, kapituan o kapito. The words of Jesus about forgiveness is the word of God. Therefore, we need to follow it to keep that kind of relationship between God and us people. Sa panahon sa mga propeta, ang propeta mismo mo inagpahinumdum kanila nga dili sila mulayo sa kon unsa ang angay nga buhaton to keep that relationship to God intact.

Shout out di ay kang ati Juliet Orias sa Cebu. Good evening, Father. Maayong gabi din ha. Usap ka ni Mute. Usay muhang pamilya. Daghan kayong salamat sa imuhang pagpamina. Usap kang ati Norbeck Floralde Tababa. Maayong gabi, Father. God bless you always and God bless you also, ati Norbeck. Kung asa mang kakaroon sa lupalop sa kalibutan, may God always reach the blessings to you. Usap kang Janjan. Kita rata ugma. See you tomorrow, Father Vic. Salamat kayo dyan. Ang ikaduha nga importance sa Book of the Prophets sa atuang Sacred Scripture is this: social justice and morality. Ang number one, covenant relationship, ang relasyon ang relasyon sa tawo sa Israelita ngadto sa tuang Dios. Ang ikaduha, social justice and morality. The prophetic literature often emphasizes justice, compassion, and the care for the marginalized and oppressed. Sa wala pa si Jesus na gipakatawo, ang mga propeta nagpahinumdum na na kinahanglan, higugmaon nato ang atong isig katawo ug mahalon na labi na katong mga sinalibay o ang mga giabuso. Prophets like Amos and Micah condemn not only idolatry but also social injustices prevalent among the people. In the book of Micah, chapter 6, verse 8, it highlights, "He has told you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God." Unsa ni social justice? Mauni ang ato ang pagigugma sa atong isig katawo nga kinahanglan mahimutang fair ngadto sa tanan. Hustisya, we must be just sa ato ang pagpuyo diri sa kalibutan, paghatag nato kung unsay angay ngadto sa uban. Social justice nga dili nato sila abusuhon o dili nato sila itratar nga ubus pa sa tua. Mahalon nato sila sama sa itong pagmahal sa tuang kaugalingon. The third importance of the book of the prophets in the sacred scripture is foretelling the Messiah. Many prophetic books contain messianic prophecies that Christians see as fulfilled in Jesus Christ. Ang ilahang pagtulunan nagpuntil sa kung kinsa ang Mesiyas. So para nato mga Kristiyano, kanang Mesiyas mao si Hesus Kristo. For instance, the Isaianic prophecies provide insights into the nature and mission of the coming Messiah. It says in his book, chapter 9, verse 6, which speaks of a child who will bring peace and justice. Kabantay mo, the prophets, ang mga propeta, nagsangyaw sila mahitungod sa pagpabilin sa relasyon nganha sa Dios Amahan. Ngadto, kung wala pa may identity nga ang Dios Amahan, because it was Jesus Christ who identifies God as the Father. So, para kanila, ang Diyos na ay relasyon sa mga tao, labi na ang piniling katawan sa Diyos. So, magpabilin sa maunga relasyon. Tapos, sa kaupagpabilin niya ng relasyon, kinahanglan magpabilin punta nga mahigugmaon sa itong isig katao, exercising forgiveness, justice, compassion to them. Ilabi na sa mga gisalibay, lagi na sa mga ginaabuso, ginasakit. Unay katulo, naghisgot kini ang mga propeta sa manluluwas nga mao'y muhatag kanato sa giya that will perfect everything that they have said. O para nato mga Kristiyano, that Messiah, manluluwas, mao si Hesus Kristo. Ikaupat, ang mga propeta nagsangyaw, nagtawag para sa paghinulsol, repentance.
The prophets serve as God's voice calling for repentance and a return to right worship. So isa sa mga nakapalayo sa mga Israelita ngadto sa Dios ang pagsimba sa mga Dios sa mga idolo, kay nawala man ang ilahang panlantaw sa Dios nga mao'y naghatag og kinabuhi nan si propeta, ang mga propeta ng sangyaw nga hinulsulan ang mga sala, talikdan kini. Well, karong panahon na dili lang kay mga Dios, ang mga Dios dili naman katong mga kanang mga imahe bitaw nga gibuhat. Karon na nay mga Dios nga dili imahe kundili persona, kwarta, talento, fame, pagkasikat. Usab gani, mahimo na natong Dios ang ato ang negosyo, Dios ang ato ang posisyon, Dios ang mga kabtangan nga nasa atong kinabuhi, nga makalimtan na natong pakigrelasyon nga ato sa Ginoo sa atong isig katao. Muna ang trabaho sa mga propeta nga iuli ta nila ngadto sa kabubuton sa amahan, kabubuton sa Dios. Muna nga magpahinumnom gyud sila, talikdi ang inyuha mga sala, hinulsuli. So muna ang trabaho sa mga propeta, og it becomes significant sa tuang scripture, sa tuang Biblia. They often confront the people with their sins and urge them to turn back to God, showcasing His mercy and desire for reconciliation. For example, in the book of Ezekiel, chapter 18, verse 30, it urges the people to repent and turn from all offenses so sin will not their downfall. Repent and turn from all your offenses so sin will not be your downfall. Kay gusto man tang malangit, gusto man tang makasulod sa gingharian sa Dios, mao na nga talikdan nato ang mga kasalanan. And the prophets have prepared the message. Jesus Christ has deepened the message. Ikalima, hope and restoration. Alongside messages of judgment, the prophets also convey themes of hope and restoration. They foretell a time when God would restore His people, which is a sustaining promise amid their suffering. In the book of Zephaniah, chapter 3, verse 17, it expresses God's compassion, saying, "The Lord your God is with you, the mighty Savior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing." Somehow, ako ang pagsabota sa theology. Somehow, this is also the message of the book of Revelation, the Great Restoration. Kay gusto mang ipakita sa Ginoo nga nahigugma kita, nahigugma siya kanato. Kauban sa pagigugma, iyahang itambog nga to sa impyerno ang dili iyaha. O iyahang iuli ang katong iyaha pabalik sa iyahang kasing-kasing. Muna nga ang langit is a state of being where we are in the face of God. Nakikatubang kita sa now, sa Ginoo. Unya ang ikaduhang pagbalik sa Dios is the greatest restoration in which ang tanan niya nga matay, buhi o patay, mauli, og ang katong iya, kwaon, o katong dili iya, ilaglag sa impyerno. Unsa man tong dili iya? Ang sala. So ito as a dili na siya foretelling, kung dili gipakita ni sa mga propeta ang mensahe sa Dios para magpabilin kita sa iyahang gingharian o gugma. O ang mga propeta nagpadayag nga naatay tsansa, naapay paglaom nga mauli kita. Naapatay paglaom. Muna nga mubalik na po sa iyahang mensahe. Kustisya, gugma. Igugma ang Dios, talikdi ang imong mga sala, hinulsuli mo mga sala, kay para magpabilin ka sa maong relasyon. And perhaps one of the most important significance sa Book of the Prophets, labi na sa tuang mga Katoliko, is this historical context.
The prophetic books also provide historical context concerning the events of Israel's history, explaining periods of exile, oppression, and return, offering insights into God's unfolding plan throughout those events. The prophets, ang ilahang pagsangyaw o ang ilahang pagpakita sa mga nahitabo sa mga Israelita gives us an information kung unsa ang kinabuhi nila tunguna o ang background para naatay enough foundation for us to understand why and how Jesus came to this world o unsa ang background sa iyahang mensahe. How come that Jesus becomes the fulfillment of all the prophets sa ilahang gipang ingon sa manluluwas, no? Mao na nga sa tuwa po pagbasa sa simbahan sa mga balasahon din sa panahon sa Santos nga Misa, the first reading, especially coming from the Old Testament, the book of the prophets, is setting us a background for the gospel. Nagyo na siya'y link, no? Nitrabaho sa pari karon na sabto na nga ang mga readings for us to understand what is the message of God for us. So in summary, the prophetic books are vital not only for understanding the history and spirituality of Israel, but also for their theological function. Importante siya, di lang kay para tadluan kita sa kunun sa ang nahitabo tunguna o kunsa ang quality sa espirituhanon nga pagsabot sa mga Israelita, kundi li mismo ang theological function, ang mahitungod sa pagsangyaw sa Dios, pag-ila-ila sa Dios, para maandam kita sa bag-ong kasulatan, which is the life of Jesus Christ, leading to the coming of Christ and the establishment of the new covenant. The new covenant, which is Jesus Christ. They invite reflection on God's nature, human morality, and righteousness that God desires for His people. So in short, mga igsuon, the message of Jesus Christ is not coming from out of nowhere. Naana ni siya, iyaha lang gitagaan og dulot karon sa mga tao. Kaya nga naman, ang mga propeta, wala man sila nagdugay na nga matay maghihapon sila, o ang mga nag-interpret karon sa giingon sa mga propeta, mga pariseyo, mga magtudulo sa balaod, mga saduseyo. Ang problema, ang ilahang itudlo mahitungod sa mensahe sa mga propeta, dili mao, moto ningon bitaw si Jesus, nipatong sila mga palasunon sa mga tao, ni bisan gani ang ilahang tudlo, wala mutabang sa pag-alsa sa mao mga palasunon. Nakapang himaraot si Jesus dina. Mao na si Jesus, iyahang gibalik ang tinuod nga kahulugan sa gitudlo sa mga propeta, o wala lamang nang gitudlo, gipuy-an o gibuhat pag yun niya o nakita sa tanan. Sa mga dagan kong makinakitaan sa kuan, sa mga TikTok, video sa Facebook, telling us some trivias bitaw about the connection ngano ni ngani si Jesus, ngano ni ngana ang iyang interpretation unsa konteksto ni ini, dako kay siyag tabang ngano man, because the book of the prophets sets us a background, a foundation of what they practice and what is happening sa ilahang kalibutan tung una. Unya masabtan nato ngano ni ngani ang reaction ni Jesus, unya karon sa atong kinabuhi i-apply nato kini sa konteksto nga naata. So mao nga importante kaayo ang mga libro sa mga propeta para masabtan nato ang daghang mga butang na hitabo that will cater us in understanding the teachings of Jesus and how are we going to live in this world. Kabalo mo, dili lang na trabaho sa pari. Trabaho sa simbahan mismo na nga naatay gitawag og Magisterium, the official teachings of the Catholic Church. Kung unsa ang ilahang i-declare sa tuang pagtuo, mao na nga tuang sundon. Nga naman, kay the Magisterium has considered the background, the teachings, the meaning, the theological importance of all the messages and background and historical backgrounds of the Bible for us to understand our context today and how God works sa tuang pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So I hope mga igsuon na nakatabang sa inyo ha kini, maka-prepare sa inyo ha sa sunod na itong mga panagisgutan. Ngano nga to ang isgutan karon ng mga propeta, no? Ila-ilahon na itong mga propeta para makabalo po taon sa background nila kung sa ang mga
punto sa ilahang pagsangyaw nga to sa mga Israelita. Remember ha, these prophets are called for the people of Israelites, and they are called to make the people of God, the Israelites, remain in that love. Well, dili sa tamuado sa O New Testament, dali lang sa ta magtuyok-tuyok sa konteksto sa mga propeta. So isa-isahon nato na sila puhon sa tuang programa. Unya, sad to say mo lang ni ako sad to say karon kay this following Saturdays I will be busy kay unahon sa nako ang panginahanglan sa mong vicariate. Someone asked me to celebrate mass sa maong oras pod sa tuang programa. Mao nang we will be seeing each other in the month of October. Kay book ang ako ang Saturdays, these two Saturdays sa maong schedule. So, sad to say, I will not be able to follow up our trivia for two Saturdays, but I will be back on October. So, October po ho, natong isa-isahon na nga to ang mga propeta. Hangto na siya December nga, mahurutan nga to ang pag-ila-ila sa mga propeta nga naa sa Biblia. Although, dili magyuntanan, katulang mga major nga permanent na to madungog, no? Nga mga ilado kaayo para for us to understand nga unsaon na to, labi na sa mga lektor, unsaon na to pagbasa, unsaon na to pag-relate sa mga basahon gikan sa propeta, unya ma-convey na to ang message nga to sa tanang mga tao nga nagapaminaw. So I hope nakatabang ni sa inyo ha mga igsuon, ug salamat kayo sa inyong pagpabilin. Kung niabot ka ning puntuha, saludo kayo sa imuha, magpasalamat jud ko sa imuha sa imuhang pag-uban sa ato ang programa, because human sa misa na magitay gamay nga panagamit dungag pagdungag kahibalo sa ato ang pagtuo, dili mga theological kayo, but at least pipila sa mga ma-observe nato nga makatabang sa ato ang pagtubo isip Katoliko. Oga, diri lang ko kuto mga igsuon. Salamat sa inyuhang pag-uban. Kita-kita tapuhon sa bulan sa October. Salamat kayo sa inyuhang pagpadayon sa pagpaminaw o pagsuporta sa itong programa. Take note, next Monday, Tuesday, and the following Monday and Tuesday, natin mga ordinations, no? Stay tuned lang mo sa tuang Facebook page sa tuang diocese, sa Roman Catholic Bishop of Tagum, or pangita lang ninyo, Diocese of Tagum, makita ninyo na itong Facebook page para makasubaybay ka mo sa tuang mga kalihukan sa diocese, hilabi na sa tuang mga ordination. And we were informed by our bishop na puhon by September 22 na adoy mga changes of assignment sa mga kaparian. Better po nga makapaminaw po mo para makahibalo po mo kung ang inyo bang pari mabalin o dili, o ang inyo bang pari magpabilin sa inyong parokya, kinsa man ang inyong mga bagong pari nga maabot sa inyong parokya puhon. Well, ang atong obispo ningon naman sa mua nga daghan siya gina-consider karon tungod kay namang guy mga pipila ka mga paring ani hangyo daw kay tungod kay na sila yung mga projects, but of course, iatag nato na kay discretion sa obispo ug dili sa hangyo ang mga assignments sa pari. Ako mismo due na pugo for transfer, pero magdepende gyapon ta sa tuong halandong obispo. Much better gyud nang magbili gyud ta og kanabang sense of mystery ba, we will not presume, no. IEL nakakuloy kay mga parokyano in town before sa Mediatrix, so happy fiesta day sa Mediatrix, no, sa mga parokyano din ha. Daghang salamat sa inyong pag-uban, no, sa tuang programa og sa inyong pakigsinati sa kuha din nato, naasahin ko din ha, no, nga na false alarm in town ng mga tao og dili pon maayo nga mag-expect og todo-todo nga inyo mga pare mabilin o inyo pare mabalhin, no. Better to go with the flow, because ana magyud ang kinabuhi sa pare mubalhin o mabalhin man gyud ta. Dili man ito magpermite sa parokya, pero ana kanindot di ana nga nakisinati na sinati ninyo ang pare, na sinati ninyo ang iyang karisma, o giampo ninyo sila, niampo mininyo sa pagpadayon sa amuang journey sa pagkapare. So inyo ha masubaybayan kini sa tuang Facebook page sa Diocese of Tagum, pangita lang ninyo. Karong Lunes ang misa is alas 2, unya pagka Biyernes is alas 9. So at least kabalo mo sa kunon sa ang schedule sa tuang mga ordination next karong umabot nga Lunes o Martes. So mga igsuon, dali lang ko to usab-usabon ako, daghan kayong salamat, o
maghinaot ko nga og mga lawas sa tanan nga pwede makasimba-simba gyud mo kay wala gyud makapuling nga live stream nga misa sa pagdawat sa lawas sa dugo ni Kristo ug ngadto sa mga adunay balatian panalangin nato kamo kanunay ug unta kaning santos ka misa ug atong gamay nga trivia makadungag sa pagpalambo ug pagpalig-on sa inyong espirituhanong bahin. Ako inyong alagad sa kahanginan, Father Vic Lechido Jr., ang priest in charge or administrator sa parokya sa San Isidro Labrador Chapel sa Kamanlangan, New Bataan, Davao de Oro. Nagpabilin og nindot kaayo nga blessing sa inyo ha. May you have a good night rest and may you have a wonderful Sunday tomorrow. And may God bless you your sleep and give you enough rest. Dagang salamat og mahing gabi sa tanan. God bless us all.

Kini ang FMR. Favorite music radio. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw, ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kagmaayo. Yami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas yung kagpeme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
11: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
18: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are giving example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup,

0: kana bitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangk ni Dora.
1: Ay! Hala no!
2: EXL Makabuhay Plus dahil Tawid Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil Tawid Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

Pilipino o jud ang trula weights, asa mo na dapita kay hulaton tika. Why? Halana.

MR Favorite Music Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay kaso din ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagdadamit ang Magnum C. Kaya pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tarang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Sa sige na, tagpaling kamot sa tuwang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga agri-cool tip, hatod ganinyo ni Cole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri-School.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.